nadain baruila sultanin barula lin al kari fashir asa kayni nas kwa dingal danga kawingi kendo mo kwa orre kwa kidien bugi al kwa in kawe der kirongi di ala keba abonga na deiva na dogola al barang neskien barngale bare hilla fugo al lo bajle kay nabi na kongbay nas bagin innen nin kammi kila kwal kila surule ke nyet na nas to dosya kango ba lolo ko ban kamma lolo na in kilel orre ko bi balula surudan ila nyet alke ken de man tabuwa al kwa dingan don akede bi balosi al basin dem tokki in demle al kwa nurgu kania kake inama tari tarai a oredo bele asade oredo den se belen kala amba ben belen nyen kaslon lolo ina la ngaiba duldia ke bal komol moli naman kiana e ngai nelang albaki kawrela bafago ngai ngi da dogi si kwatara ji oredo ile duo simang asalon fi kwa yesi a keng jalunga abaz jalung na domburan dio jigila koro asa jinya ba rojago kaura asa jaram ba aljago al awuna ken os janni wayen ala janni lolo orre ko ben kam ha indu man yal inenene atona ma alkago illale digi ni indu na ma yei al imbere asa yei kigidi ne yei ne den source jigidi liade mbela rising nyet lom ko angidi jabidi kwangidi albe ngene sinen kawe naji za da kiyanyang in ay kuigal na matarai duin ore kwa lia namas kelma duila jain duila sungin illa alangari min irijagal kingi sis boydi labisa idi naji nyanas bisa ngunduta idi naji nena kuro janena ngi nyanas jin jimel enen naye ka naji na nayen nyet kilme ngas ke imbalan kini malulla le kay ila bele do ngaja sesi dain fallo ker kala nyamba idi neki darma sabato kendel ba dain ngore ngere ba kense nga kamin ine liana ma jaw ngene kuro junge ay le kuro junge jama ay kay ne la ngala nga bay hay kay lo le ala nga imba ay ka sanga oto ngo ne gui kilma bungi ngain nasinga jome ba ngain nanga jabe ngalefia neji duldin ko yang lompi ne kiki nga rafia nangi jaware ke nyet arai ne naji to doktala nga zaimba kaini neji din sursi njelu ji la lole ala jaimba jeli la lole roko nyang nama la lole jakago no redo pellet nga jaru ba ka boru in alanka den kuri an redo pellet nga jaru ba ka duy ngorre ala lolle ke al kwanke alan dangan dioke inna den taray ne ji din sursi nga jaruba alan ila lolle jago yan din sursi ro konya jelu ila na den taray ila jeena lomle jaw ngi din sursi jam lomi jaw le na ma jam yaisa kawe liana ma ngam min aisa ka kawe ne ji jang tariduo aljija fa in den tarantaray in den tarantaray asam bi balung alan kikileken alan bi kileken o sogis kaw iledo nan so nga kay nga na kirsingo o sogis kaw alan kay nga na in belele kirsingo marang bar nga si so nga do nga ani a alkele na kagul na o sogis kaw ki boray na borofotay alan kay neskay udunga testes kaw kerek o soy ki boray na borofotay

osoy kiga falay na kinga orrekwa ngayngi anas kawla na kara na wargis kinkinga iding na nyargaf ke ngudo nga fiya na ila ni madid de kena dog tarasalo ngola ba osoy ki borena borofatay bara Abdurrahman wad Ibrahim osogis kaw ki borena borofatay osogis kaw bara Mubarak Zakaria osoy ki borena borofatay ferraba nafago lobi lo albi bayin osogis kaw akinga alang induon kirsingo alim minan beling ina induo namas namas duila kilma ke den diong ere asalong ke gari ming ere marragal den tari alfi duo reina tarifi induila din kilma namas inga agingi ba na kerrek dingin eri jelu na kusenga indela na kuroni na zaimba alang kerinjawi innama tarray namai kurojunga na injaming ahining akaila loli alang aimba na ngayini nangji jayin na di reita raja wa ayini njayin la loli. Na dual kwe la landeen kulum pispia, de reita ari yefi. Na ji dual reita ari njaw din kulum kanga asinke. Asinke ba. Lianama njame ya liyengene skawi. Na makawungi, na belele kayin na tari liya kayimba. Ngayini na belele kayin na tari liya kayimba. Na gari miya aba kuwa bafi. Niki aba kuwa akawba. Ngayini na akawba. Na bas awlala ngi la tari a ba duing isi ummel na ki kurajelel duing na ki ne duing ki kirel na isi mbeleng idi ngalang ingari msi jitija algis kaja ka idi ngalang duing isi jitia na makari ngawngi inna ma yene kidele kay alang gari msi karrajawi ban jumong na deng os di mbara izatu na zi si jan zatu di nzatu nas gari msi jan egel na makari ngawngi egel inna wa den tarray na digal garim ela alan di ngos karlanja biya yegal toy ngalan jasi inna wa den tarina kene nin tiri di fi jayngale aw nas kanjuru wa tarika orre kwa alki ayanga nyedin kamin orre duo den tari alki tawsei duo bi duo den berale se duo kerle kala nyamba ba di le kala jamiba ne duo la ke banais gisi in irel ne di ngorre duo irinna abadingi di eri enga yesi annan karrake denkil ma astirel ba dile den sekel jam dingi si ajanan ba annan kien koranga kergelge irinna den jandin jangina den wori din talangi za kwasi orren nungle nungna ke asanki kang na denkil kai naskan niji galal gi lompi ila loleja alangi nga jamimba albaka angna komol manga aba dimbara elnes inkwa al inne nenke ila lole alan juru jurgulo nasan kay surunga sikikan alang induon tara ko ba alene mbelengal al dahiya ne shariki ngain asan kay surunga sikikan na alan surunga kurudua kawidi alan surunga kelel marrakilo lekay orre kwa kimbelengan sengage abas deng erike dinin karabale kini nyet na den tebungirengi orre duoban nan idin alan do alan sitawatan wala sa nyingi marran nan marranin garim si kurweni alan ille eri dieng orre duole warifia le arino ninfi wala dile ak bolo dile ak in nama day njangal nen kay orre kwa kikien koranga nyet kikien senga iskirsing idin naba se akirsi wa lompi bengingo ne kikien senga ge lo ker ke lamba makine ba senga le kay ndelin surunga si abanan ba awnas jurunga surbonyu jurunga kalbang inne bindel zatu inne bindel beng marra idin jay lo lale alan orre sistari ja alan orre jay nga kileke al kwang orre nga kay alan orre jay nga kileke al kwang orre nga kay in awna din jay lo bi lo la jay alan lo la jay mana na ari jaw alan orre do fingi ila den taray asan juru nga sur bonu abas juru nga sur nyewiye ila ba enes kilma su nyawinye na bas kin aw sur nyawinye bas kurro sur nyawinye na bas kurro sur nyawinye
badain idi illa ari aisa dirron di au karrakawi na bai illa ari si karrakawi kain jayin aban illonga na kuang insi abaka babatarai ki nama ille kain innama induongi al asa azayiki duwa kanyindia ale sharigi nama reyazlomba illa katari na fi ki rei na tarifi innama yayi ngayingi alam belenga firja jigil alang silin silinya badeling silin silinya silin silinya den suruna pissinkin kuroni ngas kaimba asan kaingi si bakela na silin silinya in karul ingal kwambur wale kaine karili kwalo ngale kaine karili daile kangi le bajakan ni ba marragarim reingel na kiye bisa julal na undul le jila dezato na ji kuro ni na jayin balan garim sai da lolo karrajo ne bibi na squad dollar sin jual bel na ba inna matarai na dok na men kamin al a na ma dai belen ke ha ayi ala nga ka ba king ha ki alan ko toyngo am bo toyngo ba marra tarra al kene indel bi baron sa orre kwa urtu tu wayin ange al jadon kem buldo akin ola al jadon abide kin kinge ke lagin urtu tu wange nela ulama no ulama al ange kin ulama ho nga ke bomang umang ke langal galun do walin diyo kin zat na ke la kwal kinge zat al gudin tawra kin al gudin tawra kai na guda kai ba warde kwa in bera bera ka kire ai al infirtike nin na ayanga ongale dui na kuldin ga guda kai ba na kwa ngut kai kai kuldin ga kin jado kanin tarikal wala luwa kai balan tarifi azat jado kanin tarikal al nyar gabin tari ela warre kwa awuna jurunga kawli liya garim din ko ensi zatu bow na derri tarifi na den juru li nas urrel nan din ko jundine jinan zatu ne zimbelen jia sa jolmo din warre wala din baye ye gisi ya ila ko era ngayi nal uri ngay sagi lole fago nanin ka nga baji ay nin jalnga ineng na din ko esi speed ne jisen sidi zato din ko zato no din garmi zato bi ay virye na duwi na kiye ne le duori tarifi ne le ay ko esi nga sing joba en duo al yeyi na garmi ne kasi ajundi balan ku inje nga tullege ne jisi idi egines ila lole agwal kwandol ko fellet asin joba ko esi na ko esi juru deru ko zato na dem buldum fi zato aba mangi jwale la gari min jirsin umman banjing benji ero illa namaye aljato undul na dingale na kene indel namakwa muzafa kerela neki na ummala kerel kuringle na nin ka gwenne ki borai duin wore kwa awuna skinsi taras kegil alang enkaw alang akirsin bana tariko alin kamin al kirsi na ko ba ai nan ji duwar rai tare jaw na dingi si zatu ken sen as jago ba na dimbe le tindi bot na zemer tai al kansa disu alan dingi si an ja na ma umman ine jijir sin tara na girsi ka belanga ge girsin belanga jitonga gari mingereng na garin jamen duin orre na ka anyang na ka inne na majiti jirsin ya gari mal dili afa ko banu kille na mas den duila kingi di iru na kin killa dolam bari do aske balan alan garim sikirin jawi wala ken koran azawli bazat inna may yi na dayin irike ko al nyar gabele birsin imaynen diengi inna ma diem bere ali nelam ba al duo al bashaku wa fi nafi la fi ba al nyar gabele birsin kiyen isi asan kayfiyen birsimo ayinin ka alan kin kai na kwa na killa koran songage na dinga ba bele kwa alan sejeyi na jidin isi piye asa jaba din wore dosi ba sejo aba piya ba liafingi din na den sursi lomempi marabas piye ja na nyanga na bulong
ila ba islong alji jangne esi ki ajabi en au alan tarika inna ila na korwal kilu alulandi jeila alan tarisi nelanko dazin dualon bakika kaw nama mete ne bulu ne kila tarika ki ko ila alan tari ne den orendio ki beranga nyet ki koranga nyet ana orre do wona den orre do si ative vie enteni lalen dingi sin jamin gel injan ne jike jang do gel kany ne marajina kana ye kai asandele kanyu ngina juru wa tarika alan illa kaimba inden de dentini na asakwa singa mintarat intari al taringa ngina kawe kwa ben kama a kai ne alba ho kirsinga kin alba ho kirsinga kan si berringel ne bolu kai ne inden alan duwa den kwe adden fiana duingi si leddina manning itsifali na yaiba nasken wonga juri nga fali nama garim tina sin kwa ingal duin kwe asa longa ba al dogala do lenga ngana fia pelle da labura ba ya ki nama yenge na duidia a orre kwa so nga gido nga kanni awuna juru nga tarika surin jana ni ngoroboro awuna suru nga kwengi na suru nga sikensi senga kwa adiki ni matulele aka gobalan kan kuldi nga jato kain o sogis ka so nga a in berak nina beranga iskein kin na kwa na bera toxikein a beranga au kinki kafalai na beranga au sikinga alan kel na kin beranga au inkirsingo duo ale sherigi ki a ki borai na le adahi ele ka go mainan sherigi nin kirsingo na le duo le ka go adahi ke mbelanga ai belanga o soges ka duingo rokwa banogi na kuruno kwa zdan tumbol kelkam na makinga na zdan beretum ka go ki borai

0: Bibaynes kel bam radio samar le ki forim bele karigi bulo kel mang siming le kain taringa le al kaina kauna dain tombol kito nyading forim radio le.
1: Osoy ki borayina borofatay osos kawdang iasi analom fi deru rumanleja idinna songa komola marra ilatile ye orrekel sa ama a ilana madentari a alki kaina kawbailasi ki borayina kense ngage nakwa osoges kaw bar nganya dingal belna bago osoges kaw bara porpor monkwe osoges kaw bara gamreddin adam adam osoges kaw bara au bakr ahmed osoy lobi lo aljaindo kayngi sila songa donga jani osoges kaw bar nga alki kora kenga bela donga ge kanni songa albela na bago bara nasreddin adam osoges kaw ki borayina borofatay bara shakir Sokol Sokol, Osoges Kaw Bara Shakir Sokol Sokor, Osoges Kaw Bara Abdurrahman Wad Ibrahim. Bar nga nyadingis Osokaw Lobi Lo Albibayin. Kay nga asandayin beretabun kago, duo alye imbeleng, alye si inkiria al-sharigi. Kale, den surin jigele al-sharigi, den surin jigele. Kibat al-den surin jigele al-sharigi. Kile nama yenge nekirsing, ayina den bera izle kela. Den bera iz imbeleng, ila duo alba imbeleng, kasi alga hab mishan koy. Nadigle imbeleng ingari kase sa faride nga Nadigle imbeleng al yayine is iringi garim Inengi tara Neji ay jawa ayalan jundi nakiki eskuru arrabanga Kaina jundi na mngisi nduo jisi faride mvya Jika anjote yungo balang ilerisi karra jawi Nasa jiwa isa jisi faride nga nadi ingi ayba Neski durukawe yane intille loa jeluba alang di sursi la lole jarang balamba jewuna jeyna nan jam ini le duoy taral nan kari al shari na ngay ngina jotto en di sursi ngidi jegegel egel ne jidi reitare jabona do reitare jogol anjuro bayning egel di le mafrudi sensei ne se faride nkal nama duen do tare jaw ko baniki kuim belenga jo na ko baniki duen juro tare ja na ba jawri ngi duen tare ja egel kanama sila a sa kalu maraba di retari jain jaw duwa ke bayse mbelanga linen jaw lenen gis jalon kay aranja di source inama ye alina mbel nama mbelanga alki amishan kaw ji kan si jina alanji la lole jago ji jang na di source lole jago alanga amishan kal ngayngi na ne la nyan kamin nama udo nga awkayin na jundi ne la lole kaw ko en kamal gambishan kaw de ki kan shuraka san zat alanki il lole kay zat ngayngi gel Adilla alang gut ki asanay. Kwa dogola sin kulela alang giraya kalba. Pellet alang giraya kalba. Ne giraya nyay algi kwa jundi alang kuri ngile jayin. Alang kuri jang zato. Alang muhammashe jamba zato. Adilla ye garim ka indisi na gude liya lafya ba zato. Nama sin dola kawrela. Alang gut kal. Kia kamba na ila lole kawo. Deng awule alan dogola kel degan gut kal wala lan alan wulumi la kal al tulay nama sin kawle la kwe aba mingi la lole aba sin kama insi alin kriya ye tuina kawe nama ngin kwe alba dentare alba yalon kwa iru koro doga sin kanya ba man ay le kin duo kudin koro koro sani ba en joro nama ya ngana ngin dentare fiya anin kikin kwa le kanga anin kay adilele ko gut kawal min raba ko tamen tilleken anin kay ndola ki nyet gira madrasa kay ki intemi le ka golan an ka go ba nanin kay ndola ki ngusi ki koranga kergal kawe nam bari ngan gut kawe zatu inalan ki royin gari man ken abay lole banye ken azatu marra le tille fellet ki karragen qalis na akuro kamilin di yoban koyto birjumo na koyto bir ba ilayal al ila na tardu ta na ngalon balki galabel zat inna maki karna intari kalan ki dele kay marra ala nga kirsin ba ayninka lolo ilay dorana longin di kay ninja alan ki karaba ja ilan jisi lolo rol alan dingin bele sekel jam azan surnga bodaran duwa belilba alan kibgari ma beerel banes kingi si silajo alan dingi si ajanan ba alie alie faga rivia ne gifil filan rija wala le marka fiane giso na ja asangen jalon kin yet alkulum togin diodu dia asan dingi si belen sejo ade garim dingi din barangi ngo asan ken udo nga jwa ba wala asangen jwa kasa numba kin nyadi yenge alan kisur nga sis ngame algis kawe kikan dingale ne ki shuraka kan za to alan ki lole kan za alan ki lole kan ki kan lan shuraka kan ila sei nama si kaina ila tari ka za abas injuru sia ke ngoba a kingudo ka ramfinya ba kingudo ka ramfinya liana manjamin al masuli akeba aina keba ne lompi anjundi ba gisi ne ye ki kwa nga rafia nga juru nga rain na nyet arabang kangi nenka ma ringa rai kasi aba baba ki rinsi algis gisi innen kutuul jay nin jalak ille juro imbera isi nen nembele na li al kan kirsin al bay nen kirsin asin kalnga al innen kanga del bay nen kirsin asin kalnga na gi jalnga segel na din juro tara zabo inna ma digdigi kinsi asan alan keringa kam nen kam al innen kanga egal innen jila janga kan kin kuku nga kayin asa juru kayin na tinilele guddo ka koyba na juru kayin diam orren diyo nang innela ngena se sur kirgen puttondi na sur nga kelela na manye ne sur kundi alji jaina semme illa si basim men kilela illa tarikhi الماضي أي لغة جيك الحاضر انجرس ومستقبل إلا ديك بطاريخ بس قال إن اللغة نال إن اللغة نال إن اللغة أصنع قوى كارنة قال إنن كارنة ولا إنن كارنة مرة إلي أي جينجي نا إلي أي ننجرو إلا دين تاري دلين أي جين أي ننكرو كنجي جينجالي أي ننكرو إنسي ألان أردكوا كي كورنة نيت tarikal nabas jurung garanyang tari abiwoba batarai asay ngarim kayne zimbeleng inti yal bab alba alba bitijatogi enengi na dinga ngi kari alba diok kan alba alba alba diok fis en alba songay enena ngi kariya du ngoro diok kit yimbagi awna dio duri na juru fisi awna dio duri na juru fisi juru aba fisi le dio si bangri tuleni ila yi al koro dinkiri kay nema jisiki kasakanya koro dinkiri dio nema jisiki kasakanya jijo to ila san kilo koro jijungo na kiri dingi a kingudu ak nyet denge orre quoi do mongi kanni ki kayin korangan kergel ki kayin jalungan kergel ki kayin taringan kergel etina apa niu na de se idalang orre si ilole rang dingi si as julba din warre duwa nan kikiye sur nga tergila baldo din gari me na jeyba alan jawngi na garim si jaru jeyne din warre duwa si garim jey elore duwa din nga ngem ba pellet na entileve din kuel din juru wala kin kuru wala ari laldi le kena dele akema be len delin kuel abas ile ribulo jisi sare be ergidi ne tawra jabe di na lo la le ke do kan jago insei lo na bayin aunar ya balin lo na bayin kiyen isi sengas bo al kombang orren auna surngale baydi di ki jeldowa auna jurunga sur birgo surnga si lo menga bawa na surnga ngas ba men ba al in erigari mina espia ay ji ngo ji kaja arangari mdingiri na fiaba ji kaja arangari mdingiri in afiaba zat di sur sin na njimo in bera easy namas bera tokkain alan induwan kirsi walena nen kriya sharigi a bano gino koro nas dan tumbol kelkam anama kain asin bera tokkage abay tinjundi nama li adahi en kirsi mo ila dual de yekiye kem bera nganinge na abado giti ngabulo ban namas dok a ki tinte budu wala sare wala kalkila kolinga lundul nama dokkel nas kage asan kwa kien juru ngale kan duing orre kwa banogi na corona kwa zdan tombal kelkam nama kainga nas dembere te muka ago oso giska obara somere oso iki bora ina borofatai bara sari bara adam donga ki kanina bago oso iperraba na fago kini nama kikang nas kain surunga kau na kundi na kau ngini na gal kwasi lomen kau na kikang na kuroka na isen kiyo kigidia na kikang na libdia kundu na isen kiyo kurubu wakaye ila nama tarai oso giska bano gi na kurono kwa zdentombal kelkam nama kainga nas dembere te muka ago.

0: osoyi kiborai na borofotai orekwa donage kanni lobi lo albayin osogis kaw bara akula khwan osoyi kiborai na borofotai a dense dingi si abas jajwa ba ne jiwosi ile lompido gibisaini ile ngini kikense nga kirsin osogis kaw majiram bayin Abubakar Ahmad osoyi kiborai na borofotai bidok awuna taras bang illa lo li albibayin kaimbar nga sinye din donga bani bara Shakir sokol sokol osogis kaw ese belengse kwase kil mangale awyel marra awuna sekel jam na dorajo alang pie kala jamba na may jurub jabi o sogis ka bar nga nyedding ma meram Sumeya Muhammad o sogis ka meram Sumeya lol bilo aljain kayngi si do donga janina kaynkul de donga jani o sogis ka bara Abubakar kido gison nga donga kanni lo bilo albain iding na duwa ba orrede ngi sa kwelba an elba sande orren dalikel ami kisei elay ngungi in daintus ke nyedding na dainkil mensi are kang asan dai nungin borokoro na jado foron suruke na duobi duo ela na den domon fago jawil nas kwa kalnga al kwa kan na kain a osoy ki boray na borofotay kangungin en kirsing a orre kwa en nama bera ongale kanni duo sherigi den surin jigele zap kiye wala say hedi bi saundula la nyekel dia a ila nama kikang na kilasi kwel asan kayngo du ngorre kwa kise a na ba kwel asan kila kayngo ban surin janan kundi na surin galangan wai kundi na duobi duosi na de lole ka al munasibi makana munasib duol de le gaddami na maden ila lotonga ka ne kinyet na sinye si donga kundi ba nangal kelel ki juru asan juru nga sur kanyu na kayen sur nga kingo ngayngi ne kinnen kan salgi lompi ki kuldi nga rafia na kaka a alan illole ayin na kanin a alan illole uro na kikai korangay na kilale juru nga banyu duin orren kong lobi lo albayin keni na kaya a surnga si abanan ba ila dan jagingi a osoy na ine na makainga al inkirsing todigin kirsing asabeto todiga sabeto adila kwa dabanga sin kawi na kwa lo le kayin nas kulunga kawina nan kwa kitar nga kile na kwa lo kay nat kitarin jirnyay ba nan kwa kitar kan ya san domon kagol kweria na intile jeldew ela kin namas ngeringi intileji ayini njala waki benjeng nes kinjela kika korangay in namaye alang ilalia kaimba dimbil inera mbeleng ki alba kan dimbil kain aning sikal nga in kwa namayin kiriya ulamay nga al sijin kan le kain ilal den sijini kan na kan ilabedosi alang ilalia kuro na anana illekela namadok al il al ka lekayin al irdi lekayin na en kamin anning a enga ba anning in a enga ba ay anning in a enga ba jikinin janga illa si alan jirsingo nalia alan kamin al duinge ren kurokabe ne jika nyuni neskabe inama danji ngoy orre kwa baru dangi na palke tenge nga kwa sisamin al ni ngi talato talatin qanun duldin kwen na dayin borule tokbir doktar ya fe tok tare fe tokbir tare fe insanin kwen den tenge al deldin dio kay tokbir doktar ya fe tenge tok na indo kiki ay ni bay in ay jayni inama den fer jay a orre kwa a osoges kaw ki boray na borofotay so nga daintin madgin ajal ay jundi ba asan ila dille kago na makin si kimo na inle aynin kalan kuro jial illa jayin denko asan dingi si senga jamming alkarrake ine kal inen nenen elu na kingudo ngal inen dwedia bara al inen nenen kalan inen ko illa ye ring zatu illa ye ring ye jibat alangari mina kuri kai adi di ngorre ko kuri enga annan din ko ye niw annan mera mi zatu jitilay wala salki ko ngul dia kan ayenga firinga nin tamman itarayin bile a orre ko so ngagi so sokaw kin udunga so ngatarage marra kidan jurule leng in alkeringal nakagila dingore do si ala ngin jey al yey ne jijang al yey ne jijang al kin ne lan kam min kerrek kewa todi korwala yiniba kewa todi korwala yiniba neki tokkan no orren ko long lompi iwo gen tarajato jingo ka kireke aidi sur si jingo la baru dayle al koyon ale ki nyeddin kinge ka kay kay kar magal koyon ale kay mat kay kar magal koyon an diokay na ngay ngine en koyon an diokay na kar makel ngal kiri en koyon an diokay na aynin jalan kingi la lole jarang na koyon an diok ka kezatu na indil orre kwa askelel baylan kwa gis kiyo kelli askelel ba kwa gis kiyo kelli joru nga sur koñu na balde ke biya nyaddin ki kan kuran kergel ki kan jolon kergel jiki jang illa jijang marra kan gisal njol orre do yam niuna de alantin ille ka goba dingi si jumonaski do ker kutidia alan konga nyima nga jey bawla lan nga jingo ba biki kiyasi bana alan baktar nga jaldi na babbi na den do ba na majlan joye kai spia ki la lole kago pore kwa donga ke kanni aysal lompi kan juru nga sur ñew nas kan juru nga si kanyu nas kel manga kanyu na inka id alqwa kawe na ikka alqwa kawe ki boray na borofatay tokke ke nga maray di na sey na ba orren idi yu akado bidiyo ay duwa ke bal tawray marra duwa akebal ko lalande orren lole ke pellet ne ki tara nga askamba marra ko banas bot ker balo bayale du sel aw na orred woyna illa idi ke annan kay no isat adi niu adi ko tisat orred wo bas wala di ko ala ngi lay di ke ki la saki koron illa bes illong dar mala ke bana ko lalandeng eren ki kiya kelelo a osoy ki borayna borofa tay aw nas inki wu ayki ni hayki kakan da hayala kan wala shuraka inal dangi di kenindil nama kumon naki songa shuraka kan ala indangi di ensat idi ne kikan nas koranga kawli ne kikan na kay ntarezi kikan nas bisanga kel ki nama yenge lompi ko ella kinini si akwel ba o soges ka ki borayna borofa tay bar nga nyeddi ngal bela na bago donga ge kanni bara mahdin o soges ka bara mahyaddin randaks o randaks o soges ka bara mahyaddin o soy donga ge kanni bara mubarak muhammad o soges ka ki borayna borofa tay lo bilu albi bang aw na taras bang a na itka ayle ki nga si jan simmon si bowin ges long algetin jala a kindinga na awnus kitin kerkela nagal kagil duwali belenga le dahiye ye kaage kila wudonga nagal kila sikel na kagil kitin ker o soges kaw ferrabana fago kayle simmon si bow donga isin koloba idin naki surin kang marren kaminga ba non fatta ko ngin dio ju monaki me aldingi jisaylan awne kelma simmo indel alan jato kolba jaso adiski duwongin turinge alan duwongi sikerin jawe ke boray na borofatay na masin kayti
1: Bibaynes kelbam radio samarle ki forim bele kerigi bulo kelmang simingle kain taringale alkaina kauna dain tombol kito nyading forim radio le

bay lakel jam ko da ngore kanina jure ngan ko jojale ko akit ne jamu yi ay sibo mungo na ko akit gal na subu diele ay sibo nga are nga skanga alan ko kul dombang na alan ko kul taras bang a ko jojang kining molog sinker del dindio a otorok na maye na do kinga daying darale kanina jure ngan ko jojale a aliyay away lon na kay mbar nga kay ker rek ko ki wolana kundula a asam do dien dara si kalnga dara aldingi duo ngalay ba al orrengi nanama orred wonjang dara ba dingi alando jël neski ngung se nga jago nagal alan tabunjen ke barngang na sursi juro nga sekaka idingi na juro si ba ke barasi kakawe a bago tabumben tusing a tinbitile aldien tis tin bas ba na bundul a sog is coming namaye otonden sogle nakel dok alando dayin konjol al illon na kani ina jure ngaleng den dara lay kin konjola kayla illon long duo bi duo al enga wala koles kayin ken jay ngale in na majingo poy abay long na duo kayin na ken utonga kole kayinga wala gal na es kole kayin ken utonga le ila baye na skin konjola undul na ati long na ri kole na en kamen nun an nunina kole e jamasa ke ba na ri kole sigal al uto kawitia kila yelage oto kina makel alandok ilang a tabunken e ina kagil ki ay long kalole nakenga na kalole gal don nas kolenga kayin abagal long daile kayin si na kolenga kang na kenga ba al kwa ki di embele nut kaminga a namagal wutka ay asangal kayin konjola si kalung nagal dele ke kiriken abay yei nina al yei na ire inkwa ji ay si jaymel na din kilman yong kage kila alji jwel ay san tatib kawe na kila oto sunga ke yin alye ina ki a ina rimmen ka a tabum be mbarnga ka sogis amin tin bitin ale lonna tin bas baw na kundul alang kayen ko jojan kirsing kwa ki nagal oto ko gul ne ki wala kayin a bawar si dara a wunas do kalnga al ki fojaron sogi na ki jamangan sog tin ne osle marang idingi na dalindio tajagin kang idingi neki deldinga kang nina ki kwa ngara na del diskulingi a awugal lobi lo aljijan suru lele nasgal della della ja dintin kidangi ki kas arra indeling a nagal jundul naski njawgal na awudok nina ila osom aliyay na longiti day njalule oto duobi duo abasa keba awuna rimempia asan doggal ke ngungan se fago ila aisa ki karinkundi wala gal asabar nga kul karinkundi na afago ba alando kel na orre kawar na ilong alankay surnga jurunga sikaka na do kuy na do kiki kwang arakeng in a sois aming nama ina setting kuro ina ko na skaying ko na dinga kelkam nama skay ngono akayinga na daying aldi wala daying gorreka alyay niki ngwa elalong al ati long na wori na jeng wori ka kwa jojage kila alilong na daying jayle indelinga na setting kuro skaying ngono kayinga.

bara so sami ay kisse arkadi le aduti ba idi ngine ine konjol tirike asoki sami songa ali ila ngungis donga irijegi ka songa sa sami in namaye ibarnga ati long na daile juro nge ngake ba ay nin kalon bangin kalon na dogra dokenga kay ngutonga alkawkul bang koronga ge wala gal ridnin kaw nes dia kinga sijigiti kan ngina ile kamin lomfi la ko la nanki tin bitile dokya ko la lomfi akwel ba aran kila kila kila jay ngale ke ngalan dukile kan nina mitile len kamin aba ilong no duo de njuru les kay na en aba ba ilona ko eti ati ti yasaki kur ngilon ati gal ila nas jawla na ilong kan idingi nice ya jawngel be jittin sikitulle annangi lona oto diyi nankeri ati lona koro diyi nankeri nakela utanga kul idingi nasiye azjawngel bakin ota alken korrongage al yesis uto konjole indilinga ati long na ila innalan kayin nakiro ilong alko opunga kayin wala al ilona orrentari ngalekan wala al ilona duo dentari leke wala duo al denton diyoke aba ilon barnga na juyi akeba wala gal jeng akeba kayin kurole na dayin jurole na kayin taring ale aliki kaw barang a bang inalan kalu na dogolo dokenga kayin uto kul al kaw bang inala longa basin ka kayin kari nyaw ngisin kayin yayin nas mitik aldo na en kwa aba a zainab mitil kel ina kwalin kam riala en aba mitil man ngin kwa kasa marang songas konga idingina koyongale warkeri kwadinga kayina kasa nga ragaru mena kwadinga gal alberu nga kirengale kayin aba so to kasa jel kasa ina sakwa koro kabiye na dengi ale a en aba na jel na jurso aba ja alam futo en futo ayindel imba na ba futo en aba njumu na dorgo ba koro aisin bawba ka ngungi idingina kole kayila kelalang ale long na kan na tari nga kole nga kaw ati kayin tongon kitongale ati dok ilong na orrentari lei atigal ilong na dojidin surjang sunganin kayimati abayen kwa al duo taringa ke den surin na pi na korongage ne zesi korong undula ne zesi konjole undula ne zesi kojojale jebita kayin inna mes ka fulngiti ridgis fulngiti barnga al ilong abas duo kayin na den jurule ya enga ba aba duo jurule ya enga ba maran duo bi duale lon na jurule enga ken utongo kul alfi kali as kayimba kwa kaliya kaweba idingi na kwa kenzi kurufutoge erilese abakani alantesfia konjolala nga fiaba marang den yo ninkin wala ninkan au na kayin surunga si diyo kawrati inkame na duwe biduwa aljang inala jwa ba alan di sursi alan kwa jemel na di sura jemel ba au na kayin surunga kemel ninkan na tari nga konjola kaw na ati lona ila tari konjol inalang inga ilalong as

kai algi jundi alanki den dio otanagis kan idingi matero nangin kwa kai nkuringa kien jurunga le yalaiba akutumungolba akingiba nas allomba aisinjangwel ken tulenga wala aldeng eritulei marang ide dio taringa ninka ina konjole indelinga kinama yai ki indora baranga aba ilong nakise ki juru akenga ba kai utongo kul alkaw ati daimbelei durin jumuna dembele arisin kul korongite ba alan dosi tum ken taringa alfi kitage ba asan dosi tabunjia ken jarringa kitage ba alan dosi tumul kila ilalong barnga aljenge ire wala duos kolekin kin namay yenge barnga al songwa konjolage ne kide ngu ilong asan kinsi kalong alomba alan tinbitin duo ou na utongo mfi na dola dokengang aba kila lang fi ila baye yi na konjoli kelin na kagil al ilong na incoming alangi ki alang kay njurungale juiki alang kay njurungwa ini marang ilong na lodi galle aba kel na ko na tololin kagila kwe itininke na kwa incoming a inkwe denjuru aljuru teyai al enga kangu idingi ne ken utonga alfi impina ko pungang ken jarri nga sa arriti insi arriti na ko pungang ile duwe longa juru le enga kin nama yenge baranga al sunga konjolage ota sunga ke nan ko na den in kirsingo al ilonga baki dele akenga ba ka tari nga ge ayse indiri nga ke den dora ine ne setin guro a namaskay mun ka yinga

na ken kola kan na ken sida kan sultanan dogola kini ngukwa marang ilalong alkayen juru ngale kenga asan dok inalang kergi asan kin nalang kalong kin namay yenge alki incoming ki ilalong alkenga kayen juru ingila wal sikayinga kasibasi lon domonga kwa a domonto dog ala kundieba marang ilalong asad domonga siki juru tarika wala ilalong kayen juru ngal ingi ati lona juru a engaba ka jigenga ge aise kinge jigitia ki nyenge yengri to dogais kundie ba ka yungunga alinga namang oton sogle marang ilalong ki ka juru ngal ingi alang ke la doroko nyanga na inkwa ila selemle al lankwe itike ni marang ke utonga alfi al infi na duopung ati ilong na duopu ke na kelelansi afiba ilalong al den juru inga idi ngine duopuo bi duopuo mososinka na duopuo likago kwa kayin ko ponas kilalang kayin kien jalong kien juru ngale yani na kayin utonga alfi abaje gila lodi ambe sin ko eti tuleng ilalong al inalang kalong kila kila taringa kan sana ka lodi gang namene kimbara ngakundula nay dale kawitia wala gal nay un kawitia nina lenes kwa lodiam baras incoming ya khaitarang ay dimbele lesi ali tin uto jaso au dimbele lesi asadara nungi jana kangungi idingi na duo lodiang uto nga kidjau taringa kidjau au bilenga kidirsin na yani yaiba ki juru ndoraiba kitage balgi tume kitage ba aise kinga tabung duitia inama yayi alkingaming ati ilong na jui wari otanga sungale kinga si kage na jenga keba kinga si kage aise njigitia konjola sungake baranga asogis amin kwa kul aldientin basbau na bundul na skaititi alang kayin konjolang kirsing na kayin kojojang idingi bar ngana kin durengan kojojage na kayinas adia kayimba adia as kayimba eiba kila wunga awkagil tabungereng arrimming ingi ji aisi jaymel na ji kay aljoel diin kilma diyo kila belenga wunga abadjurengale na kanikin na lekel na kagila koni nadie yin kirsimo otanga sunga kayin abay lona duwa diela e ngaba a sunga skojoja undul a asoki sami baranga aldien tin bas baw na bundul na skaititi na kayin kojojan kirsin a ka sunga edonga anni sunga gis asami na orrey nes asobeleng a bara harun a dongay anni harun hasan dongay sunga ni bara a al ilong na din tin bas jaw na jundul a Sefadin Zakaria dongay songa ni aratule asogis amin idinga na konjol kenga ire na aikirale ongo na na arka akenga ba maran songa is aso amin bara al rimenja na kaungi bara Sefadin tane stui awiti asogis amin tane songa aso amin na orrenes asobeleng kin namay yenge baranga ati long na daile jui akeba ati daile jeng akeba bara harun jeng sene jundul tane dok a tuigis awiti na asois amin a awu na islam fi ken kabin ko ngapoli na igal erit ini dok asam orre si in nambaring al ilong na kien kilma orre kin kin namay yenge ko kulgis aso kamin al tina basba na bundul na skaititi ala ngutka na kain sur nga kutumo na ala ngutka na kakriking a bara Muhammad Adam dongay sunga ani a haju dongay sunga ani asois amin arratule lot aljanga bagal soboy dile dog ko kul gidonga kanni a kindama yenge bara Ahmad Muhammad dogis asokamin sungagis asokamin na orrenes asobeleng ba orrentari na kawno kundul asankaititi a nainka alankayin konjolan kirsin ninge al ilong na jenga keba bara Muhammad al orresi kilma inanjani asogis amin sunga kiborai ko kul kiborai lobi lo albang au nes wo bora fa tafia a nes gal ko sengam beto a mrema mo aso najel na jago kasungais aso amin a atilong bara Muhammad ne mrem ammo na Harun a kin ko kul alkel nas arake ngana kaimbar nga alkayin
a nado kelsikami ati ilong neki akenga ba Muhammad Adam Harun ay Sef ati ilong neki kain jurungale akenga ba na kain taringa alkaw inkaw na dogola dokenga kage alangi kingabula ilalong ay san jigia wala isin jigia hasin kamba kain taringa le otanga sunga king dele lom fi kinga e kwel ba alan kerek bi kerek dogola doke nga ko kwel ge alan kikeng in na maye aba kawngi sunga na kagila aba lon na duo ki sense de njurule a enga ba kila ota asal lom fi in kwa ala jaba ye dogba fi kangungi idina de njuro kay na enga ba na toying asan konjolesi ki tulenga njango ki taringa tulenga jigela ke wala jigya ke jigenga ke indele sunga ke ina jigenga ke otoro katin kwa alkinota zi kain konjolele ka ruti alburudi ke ina indelinga abakel na kagila bonku mona joro njengi ngori ni aba otoy long na jiduo elong alkwante bujang wala kwang kurijang na kila lankai ji long alanke joro tare jaw eribi eri ale long alankin a kwale jitien ji maranin to gajawi marang ila keba idina kwa sunga kien sita bunga kawi annan korronga ke yedelle maden sur silew kila juila ke ila tabunjo la ke ila jutuma la ke muri mam sunga aswaming a al inarimenja kadongay ani lobilo albang a aharis ang alan kwa kul domkan na alan tulenga kan na kundul na na skaititi a na kayin konjolang a kirsing na al ilong al juring ang irikin na al kanikin ng irikin a bara insi kalong kisense na kanikil na iye nga kufungili ba bawar si barnga idi ina ki kalong si kanikin ng kiyong konjola al sasong ake kin utong si barnga al kirsing idi ng kirsing alang kanikin na rukala na kagul na kiyensi kagul na rimmen kawa na konga irika giya asando kalong yene tinbitile incoming ila osomal irike al yeyi asan ki barngang birgindien dara ille kani na jure ko jojale marang kani ken nanu sagi al kundula asan ko jojje sikagul ki kalon sikien ko jojja des ki mam marando insikuel na yeng ene jurnyo ke na do keden doro kurnyol na kotenga asan ki ngi sikabuge inna ma yeyi na sunga ko rong marang ila ten betosi ila don mes impingiti nina asa duo kayin na den jurule kolay na engaba abay lo na jurule kole a gurule kole jang ji ota besin suma tarage ota nga besin tebu tuitia marang abay lo na ki sense jenga ota nga kay al dayen jay le lo nga sanki nga jigitia e lo nga lan tawra kay ina long ba asan yensi kulel kin na ma yenge al suma ko jojage ati kel dok na ilan kirsingo nina al duo po ye na skelet konjola sike ingi sa kulingiti induo de jurule sokolo kin ati ilon na kuringa ge na kila konjela si kawe dolla ilon alke ke kise duya ke bayla lole sunga konjela ke ne indelinga inna mayi ne sin pinitia ilalon ki kengala wache kolenga kayin kengala wache kolenga kayin aba ilon barnga na duo bi duo utonga kitpi nes tebunga duiti aba wala gal nes di tebunga do te bati din tare le ate already yi awu duo biduo nes iniu inal erdike kana konjole na aw do en joro engala wala insi do en kilman diole ko yin utonga ingila wasi kayinga maranga bay lo na duo biduo ilong na ya engaba baranga annan kwa mbele yesibes jigiti elal duo bele kwa jisibes jigiti in azjaral ba asan jiw in ridin sabatu lelay wala korongi wala jitini bere hodi banjumon nes ji ni jige na mangi nyoke jawi kile na mayi alkingamin aljengin wori duo in asa engaba in duo de njuru wala engaba in riasa kole kay yokani kole ritul layba alko ay kamna adaman nodic de ngutaray kangungi abakel neski se ki kuli kole se kaldo ota sunga kin ati bay mina ko e kole kirinani nga akeba
ati insanin kwe na kole kirini na hinga keba ila junde ati nungi na kole kirino anan utu bawe na bungo bade ole lo kole ay indelimba almen duba ban tokke almen duba ba fingiti na koro indeli ila longa lang kin utonga innalang kay neski nga sijigitia anan wo ne mbingi ba dok de lore koro atilba kin nama yenge belanga de kan kim nan se mati denu ki duska wala nan kalu e ya laiba marang au ay na kayen surunga se kerel ka ki se ke nota kayla wala kayin ba duy nyele illa longal utuming wala utuming ba illa longal tabunga ne wala otanga ki au na li aka jigitia abay long baranga na duo ri oto ja na tabunga es nyangaba na elel kerja na jigis jigiti na kierja na jis jigiti ba au na di sursi jarri e tulle na jigli kage kinal ka au na kangu ngine kinota ka limeli na kangu ngine skinota ka sita bunduitia na sita bunga duitia ba maranga bay long barnga na duo jingo akeba na jingo akeba te bunjo ankeba jutumu ankeba ki itire dayngore a konjol sikang duot alsungan rising wala duo alsungan nguning marang itsi koel aldirik au wala ajilel ba wala katkatapi ba wala koel ba sallong ele siki nga mingal tulay marang au na kida dayan tamu inka abay lona duo ajilel ba na itingas akoel ba san jelua yi na akoel ba ele duwa basin jalung tabunjo alanga keba bande lole o o iting duonas nas ota na ota kwel o iting na fat na kila ota si uile na lew ele dungyong jamalay ba ele yei neski ngasi ota ngasong ngale duiti eribi erial ke long alang kilo kerel na alang deyang rakeringel alang kain joro ngale yung kwa kilo wal kenga marangabay londa eribi erikena kawo wala naka awdu insur na otto a na el na umon na ka korojawi ila bas au delena ire na tirim diga abado gillon na sogadi nga onga wala aidis onga na ile rifingina enga dok ba au delena tirim kera a alon balang asinge is na onga na osle o aba as kasinga nena kelele iyo baranga ila ba dele ba konjol ke ba juyin wurini kelning a otakayin aliyene kire rimminka illalam ki dele alkenga kin jeyma ne kin din kilmang alqwa mashair kriya wa atifien ayine kel ne kegil al illon jure ngale ne kenikin nale na already yo kiki lekenga la wal kayin sina kolenga kan ine ne setin kuro no muskayin wona kayinga

aso na tane aso jurenga na kanikinna kulgi don akan ne a altin bas baw na bundul na skaititi alan kayin a konjolan kirsingo don ay sunga kanne e a bara a bara abon ko don ay sunga ni al orre inan a kilmajani asogis kamin na tane dogis aso coming a orre kwa a bara har Bara Abdallah dongay sunga anni aljalna jago asois aming bara sultan dongay sunga anni dok aljalna jago kulgi donga kanni barnga a bara sultan jain sine jundu tuigis aweti dongay sunga anni aljalna jago tebumbeng barnga namayyai ati ki inkwa murima mo jain sine jundul dogis aso aming alyay ati long na juredu wonke wala kal kwenyuke na den kilman diyon ila si alye lew wala kal ilong al istenjake wala kal aljoy nyike dele ya engaba alkwa ati fikiria na ken jeymale ken shurale juredu won ayengaba wala kal kwenyu ayengaba kage asanye si jigiya de njayle a kidik aba otto yani kwede ke wala jured wonke wala kwenyuke na den atifia la engaba yesemati konjolo songa kay ne bulintia na kay la wala kay menekay na indelinga orre kay fisi na indelinga idingi na kayinsi na ila lole a engaba na skole kay na kela dora dogro sunga si erenga bule na kojo jabule kangungi idingi na ya engaba na as inas lomba ila si asad dimati den tin kain walagal kin ota abai long na in sist kari ulo na inangi kello ka alamba karal digle awi wala kerkep ile ri na lia taga alanga uroba walagal nay ka dikofia walagal ne suru kello walagal ne rubba fiya sunga ngi na kayin kila dora idingi na asel lomba yani den arare ngel ba abo tod wodik el na dele ki bele si modik el na keri ye ba kalas bas koro jingiti arro fago maran kwa kuli na langa ba kayle kele lambar nga na dogolo ken ile jige nga kele lankayin wala akayin ba kan mun kamin kinsi idingi na ken riki kilmas rigin abai lonas duo kole kayin kele odunale ken awati fale ye den rare ngel ba ye toyin asan taga della della fiya na induo ararang induo ken belanga resin selage wala pie ina spikasi ye idinga sai kole kayin kele longale na tuiba wala na engaba ne kekira engaba yeba embeleng eribi bele bele se pasetil kangungi idingi matene kido etenda en orre kwajo jadinga skang na belenga simon akilesi kain tongan kitongale akayimba alam mati otto dingwes in iwi al kalimat aila wel mama ki joyenge isi otanga yani bas tari tokaw la ila yaiba otto atibaye embeleng kadwin kweni isi al wel yani jika jawruti yi denyang ko simbel wel kila belanga askam baki den orre fa abay lonnos kweni otto yakole kayin kila utongale aba yakeng umra keng ayenga nyenge na wayanga oslena duitia na tabunduitia abay long na duwa ke basar rising alan kila longale ye en den jayle abay long na duwa bulonnos kila belanga yakalas ba khalas legejertiel walagal koro diensi koro jingya na ngwakalas ka arro ago marangire dio kwadinga kayingel na kila lang ageba na sia ageba na fienga gena kawe maranya ko mbal pie lia ke kila otan na mas kilma rigingo kalas alba kilma tue kalas yana mas seti alba seti yo lia aba el ke kila ora annan duo ko lana den iritari jitivia taga a irelba kamu idingi na kilma kui nien ge alkile konjole kay nebulintia kirsi lakin konjole si
alang ilong alang orre fogul alang ilong asang kwa doke nga kalnga kinema ye al otto kain keni kinan kyan konjolage marang nienge na otto kiye keni na jurenga kyan konjojale alang kwe ni winkwe el alang kondo el yi nes kinga si ke longale el al konjoja kin kise al kain kain jurenga kain do na kikile lan kain abado to el na juru duon ilaleke annan illana oro ilon nas yesi kondo de bele simo kwa ye ele bele kien baduiti pe insafia ke le bele baduiti yi arula kawe ke le bele baduiti kuni sa asinga arraka ke le bele ka ngungi idingi na skin ile lole na tuiba idingi na yani na nyokei idingi na kolei illalom al kayin kinin wala kayin ba kayin sunwa kayin abelo na jura duonke nin ga jura akila lansi don nakki kila kola ki kira korangan kora wala ki ila jalungin dora wala ki ila kul alu yes kole kayin kila otangale yesi konjola bule kai aljundi mati abayen kwa dola kenisi konjola kileje bitia na yesi ni dikofi nan otakiri nden talale kayin es kayin ila ngayen ba Durenga dinga sikal keynes indirenga ke la dora sey keyin ne den juro atuiba wala en abanas kole keyin aba illon na kweni u ilalam bulon mungkin nyasina sin dukello mungkin nangota dongara ninge al keyin kilelang le ya sel ba kelmatu annan elnes en kwakal rifilanuel an aljeyi le ne albanya kari kwale na klas ke nyalang kisen sele kagul nama jumana duri kari ngakello matina ko yiru keringa kello al ko ngamal do siki tumie keldul kayila wala kayimba kayin kayin adias kayimba kanungi kin sikuli di ngirsing al yengere kayin na day ngire kayin ndelinga aba ilong na duobi duo a keles konjola ke na dele atuiba na dele ke kira enba barnga kaswes ilong konjola alan kayin fissing ilalong ki al kenga wala kayin si kayin yurunga le na kolenga kan wala kayin a kayin kilman ki ton ale kayin joyin ya kelele dolla ilon asa kayin na kolenga kan songa ke na kayin ndelinga songa ke na kulinke ki ka kole idin na se taringa kille doti na siya lombal jato esi kasim pia kinema yenge aba ilong na akamba barnga or radio al konjola kinin kayin konjelen kirsin kani na jurenga kien konjolele otanga sunwa kayin nan kayin adwitia ayi otoba en kwa el duobi duen kwa deng elle deng orre oto ale lonaska anyang dogolang na baba ngansi dogola na kala ngansi dogola ang yi yi na barnga san na barngan dogola sang atinwa dien dio dek la kena en abailalang barnga kayin ba surfie kaw na kangu nyali ndiringa idi ngindiringa nas duo kole kayin den jurule na ken hawati falena en aba nyokei ya alo ba tabu ngeren kari kyali indirin ka tari ya sanye se dele fago ileri maranga bay lon na duo kese enga ke beletok banjasi basim bulong indoye selai dembele na dirsin wala piey idingi na kwaso mwa kayne piey kawe kelo korangale ati long na kanikin nage matne dok dinga kayne jure ngazi piey kawe kangu asam mati dele ribulo na baw jure ga kayne dok nasin kanikin nazi piey kawe hi ala nya dele fago maranga bay lon na yeki sense enga na den jurule enga abajingo to ingo banjasi ninal kwa ke metilin kaminga a durenga wala kwa ke yingalin kalngana asanga bas jer kengi yalba duiti maranga tilone dorondolle ine wala kweni ye nyokkei na engaba nas durte kei nas kole kei ila bele se ta kasti milba kinema yenge al kayin konjola gene kei kinema yenge na kei ne indelinga na sadia kei ba abay long na ke notasi tuga akawiti bo wala galakir simba diele ala ngutka ala kente bunko
baranga kasebe se longala kontu sunga gene bu ko alge kelini ki kai kelini idingi kelini ki en ku sanga se tawra kay ne ki tirinyes wala gal si kiningis ki daire inal konjoli wala gal ke e kasi aise enga innan ki doran kangungi sa idingis enga naka ilole kay ayngas na koleanga marangunde la san duoke sien la awundi ba san duoke sien kwa ki en burungala al kay kundula aba elone due ila yesi ila lang enga undul ne onarisin algi ka bagi ni resa ka enga na kangi senga aisa ki dora filani dora enga ka indora le ni asa alanga ba duogis bot aran dora ki indora ki imbelen dora kello awune kilo ko lingi ay khare bingasi kas ando indora le ne kusenga bule ji asa jando ba kuldi lole ala ke ba ila iti alko ka wi ne kirsinga ki en orengale na kwa kerenga si kien juro ngasi kakawi na kundia alan duo keren den juro en na kundia alan duo den ken duo keren ken ken kilo uto ngasa diwo ken yati den joi ngin sabay atigal ilong yi na ken jayman sabay yi alan dok en ina ni setting kronomis kinyo na kinyo.

السنة الثانية سبرنا كوكول كاين سي داين غوريلي ولا قال داين كني نجورين عن كين كوجو جالي كوكو كل جس أسوامين برنا كن ما يي الجين أبا إلون نديل الجين غوريينا نينا الإنقوا كل من دين جي منديو نا أتكل دوك نا إنسي كورا الإلون جدو أي سي جي تريل ولا أي سي جي ميل دين كلمة alkwa a mashair kriya ati lona duodele ki insurale ajenga ba ki kwambele kamin idinyine chewe kwadinga a matiden ara akurelba a ati lona duwa enga ba nas kole kay ati jure duongi ati ilong na kweniwi kage asa yensi indilinga konjola songa kay ne indile ila lole ne makia kwelba alankin konjola kay ki kwel alan a ine alan jutumoke alan nyukin akebadele maranga bay lonna akir simba a diyenin ki ngabayen konjola ke nay bulitia a maryam amo dongay sungane asogis amin al orekil menna jani a wa harun hasan dogi dongo sunga ni bara a ka asogis amin tane dogis asomin orenes binga sobeden kangungi a maryam amo na majramba en a gutwali harun ken yenge aba ilong nes duodi ele kole kay konjola sitoga anjawi ba nama kage allodi ang ilon na duo yensi kwel na kainsi na atui ba wala atumu wadiele wala kakiria enga ba wala a enga ba lia keden dora aba eden raranga ba nama zesi jigenga kidle jia lia na dafa idraul namane ngwaina ajung tiaba nienge na kayin kilalang ati kanikin nang irige ati jure ang irige abay long na duos kwale kayin ken jayimale alko mashaira kriya yani ye banyo kay eri itirik aba el yesi basa sunga jigiti ina zawangel baden diodok al dinga kayin na sege na dinga al fiege denga alduo kwa ya sanki embelen dora wala kiki nutonga asanka bot arandu kello astemelba kangu astemelba idingi nasye kole kaina enga bela lole alkwa nudu kriya ilalonki kila otangale alan dengin krising alan jurenga na kenikina dele ki se kelinga ati duo ki kila utonga el wala ki kila taringa el wala ki kila belenga el ala nyanni ke kirei ati jingo ingo asang in eringel kisense e induo dembele al kisena rising wala gal induo dembele al fie inespi ala ngi el na duen kil makari lia nama azon keren dora skonjola fia nama wori eng abailon na jenke kin utongale duo se konjola ambuliti haba duro duo se konjola ambuliti haba keren dora kweni si lo konjola ambuliti aba. Marang abay long na jenga keba, nes duo diye le kwa lekein. Yele ya, ba otokul dorol fi. Az jangel ba. Nina al duo, kari, fili le diyo kari, wala reyte diyo kari, na kosa fuyang ki, le mengan kul dorol fi. Az jangel ba, kin nama yenge, nama kahleke, asa duo rile kole kay nien ga konjola kinin na kayin orene indire ki jeymin dora na inariti na insani den kwen kilmake duo bi duo lomfira fia kila ota se kilma jawruti lakin marang ilong alan ki diele ki seken na alan kundi na den tin fago na alan akawumba alan ho yani otan ki lekabiti na le njapin ofo na do ndure ki andio ka salmo kwa dure si kal nga sa a de indilo ya sa kwa lodi andu kira a namaz jel a na riker jegi na men jwalan jamil ya na majumu na ili ride lore ba nien nge kila la nakin a de aske imba a sa kwa si a sa indile nga jure nga si kini kinna ki utonga ho nga di nga ki utombele ki tari itirik yani taringa kage manen duo el jure duong el wala ayi duo bi duo
na kwel alang yani ile new kwele fago wala mer melele fago na ma el na eri tari trifia na ini na starifia ye kalas ire sa ye kolekin na ma seti na mengwa e indo alba sedengri ajilel ba ila bere na ma kientui ila bere na ma jena kilmo on albas dog asikirle dog ila lamfia kalas ne izna onga zefia ya kalas na mas kuina kirimi ine ala dabin ja kalas marangas lomba kangungi na kenota yeng alke kilman dorage le a lot pegali na duo las lo lo sias lomba dele am gilang e jam gi yi dabin gilang e jagi kalas yena makile longa le fago kangungi idingi na sikai na nga ba bara harun ka songwa sa sami idini alla kerek bi kerek dientin bas bawne bundul kinama ye bara al kayen konjola ge muri mo ki nyenge kayen konjola kinama kwel alan kin utonga zi kundul kanina jure ngan kojojale na kirsin kayen kojoja alan kayen kojoja se tawraka al duot si asa ingiba alan kilo folinye alan ila durubliya foiba na maran ka kwel alan kundul na school kirgin jure nga na kanikinna na kin uton an kirsin kangungi ile ingis pour ngitia ne nal bi assa oresi kilma inna jamail bani I ingis pour ngitia be lon ki source kilma inna kani alang duos tine be alande mbara wala de ni juro poiti ati juro do njang di ni sina sin juro jolingi an nang ilong naka awi mungi na sin do ni sin mitil aldo na se inwa e akoy wala do ni indora le ala joba ala huna may nin jui ala huna di juro ka kireng kangung idingi na ka ikin dora iyo na al iyo na kia awi. Joyinges anga na duin joyingile a enga ba. Al iyo na duin joyinge kia diyo bi na oto yunga lang arang. Niyen nge kikila kwa ranga. Marangabay lo na akir simba na duot aliasis enga a undul ba asang kwasi rising. Tabu nga kikakin falinga kinga. Kikanin keng. Aliyayit natim in coming a lordingam mitle sungage abas asansi en isensi do galambas en abay dimbara kele jiel ba tabu jilim yi kin kul yenge kangumi abay lon ki sursi ke kilma kwel ilon ki ruto ngasalan kundul na tawra kureti idina duwa dorai na la nyanga ba ya aslomba maran jiel den tam ngere njio na ilon na jurub jumon wala jumon na dito tan wala jumon nas ila juta burke aw na duo ker si kilma jani nas injwala ay la ke kilma wel indora le ala jelba kinama kage kinama yayi eki kindeli la kay injuru ngale wala kayin sina kole nga kaw alan kin konjole le kaw alan konjole ker kayin orre na kalu din si barase nga din si kise nga inalang namakay na riminga la ila yaiba alomba intin betosi din iti asan kwa utunga si nyet kalanga na taurage. Jiti aiba, ati long nadwe nkwa almati, kwe niwe nkwa aldesi kwele wala de nkwa aldesi kwele. Jiti aiba, idi ngine joingi lomfi na kain kelima ankitu ngaleja. Maranki kalonsa, kikuhila dele, kikira la kenga. Ti kenga la, idi ngi abaje nga badendiyo, taringa kain nasinja, nesji konjole ela ye jitiaiba marantari nga kengeren dora ni nes yesi jitifie kire se kirsi la asan kalon kiwelsa asan kalon mara lodian duri manen gwal ye jiti la ye jitiaiba jitiaiba maran kike nga la ke sense aran kike la koranga ko aliye ni indiringa wala ilong asa ki nyoke kayin na durtes kayin na lia kila utonga le kriti kalas na mayena enke na kasa dorgobel nay konjola bulia na miski ni kalas duo na man ni en lia na sin kuru akeba annam bulo na kwa bele ker kristinga je sipas longiti al dengi na kristinga nyoke kayin na nyoke indelin awuna kidok ense kalun kidok al deldinga kan deldindio e al konjola kayin da ngiri konjola kayin Nigeria konjola kayin nyenge otaso nga kayin ini kojoja kayin indelinga marang alan kirsin kayon kojojang
alan kirsin alan sursiri ya kau alan kirsin alan oto jure duwa ke ba na ke ila dora yesi ken ota de ngokuritia ken mini mini nga donga kuritia ken songo nga donga kuritia ki kandora al yes ila lole kein nas kole kein nama yang ko digel nas pievia ya ire kalas nama ko ina kirje bia maragne aslomba abay lone ila lole enga jingo nga kein abe ingo yaba simbulo indwo de mbele si halaiba indwo matial rike dole nan lewne de ngungina kimfi ninge asanti le nama ka ngungir singinsi idingi kani kinna na jurenga dientini in kwa kul ina lomba al kwasi kweli marang rike nes dode ngundiginti yala mbara le fago aba ile risis dele de ndonga enga le banju mona wori na ka ngungi alanki kang nakilelankai ilong asan kidain sur kalung nati lona orreker le do jegila na duo ker corona ko lesin jinna lambia abai long na jiki sense jenga jiba sin jiwu indwe la long e alki cede mbelen wala ilong alkasi ko esam ko jolefe wala esam ko jolefe sunga ge na kin kan kelalang sunga ge ne inginas adde akaimba kinama yei alkani kani na jure han ken ko jojage ati lona yen surge ki la dora na ko wudo sikila lan arrakin nama jumana ko jojake nama jumana ko jojake na yen kay ngas na do de nga rakere ngeli ba le alan so gata buku yale kiya nama jumana skor kingi na mate do ferrakin na di nga rilesi ko to nga alan

ninge da ngor resa adde kimba kasi lodi on kilmay sondoro gindeli al idi ngina kinen sikka aluna kay tonga ninge na nakikila qur'an ngena lya irin yalankere den kerin fatima ninge al kayitia alomba alangi kila konjola kay na ingi nama kigal dengin utukum wala gal nakaw na sursi kolfa kawsi wala gal na sursi kel ninge dogola kini kani kidna dokenga nan otto kela yi nakela doraje ne astimel baye kayna fi yi jato ye sinema kakania nama elnas kwe ke na den tala leke kiya sa ye sikirel duwa ke basakirel jure nga ninge kikela koranga na ne girsa kiye ne girsa don ko ronako tanga san kummal kin kul yenge aba ilong ne ki ki jeng akindelimba na akir simba na ka alun se sunga ga na kin ka da indio na inyi maranduwa ke balangel na resingo maranduwa ke ba asan dai kayin ko jojale ine el na remmem fi al in osom ye na longiti yi asan el na rapeng na na iri injegi barnga al ko joj kide kide ke dai orre na den duo ala fa ko tori ke la kamiba al ko akir singol kiel kweli inal ko jojo puy ne skerringa na longiti ne kene indeling alangi long na dai ndara fago na kirsingol na kwaso nga kel kamya idi ngene kiyal kan na kunduline kwaso nga ge na kay nes kel kamme kwaso nga ge in sursi toga toga belba almati daraki kwa kirngani daradiyengi kinema ye el ki kwel alangi ko jojan kirsing mure mama asoy saming asa jeying na jeyiti a dongay sunga anni ares ang ala ngut kalan ki seken na ala nday ngor ren jurenga na day ngor ren kani kinna ki sekini bara harun hasan dongay sunga anni asogis amin a asa bayin na bun bayniti kin na mayenge ati long na duo a engaba ki jurun dora ken kon jola kage ailen kinga bulitia ken ko senga kage aisa kinga indelinga kiye ala ngile rinden ile taring den tala den nongake nama utonga gena indelinga maran sitas kayimba kin nama yeyi el kirin jamu kin nama yeyi el jigi ngage kin nama yeyi na dafani jundia na manin josun kwadinga si asiti haba kwadinga si fingiti ana nyokefie kangu ati long na intin iti yalan ki suru koel na sur si belengan senga kaming illa long alan duo jundi na dimbara ngiri konjol ni nela indelin la alomba asan kinel illong alan kui ina alomba alan dokla dokenga kau ki kain taringa na kain jaringa inna maya ijeng ati long na duo puo ke yi na kin taringa si yefi illa long ila duwa lenga ila duwa yenga ba kole skain de njurule ken jey males kor on kole kay inama ye lodi andok nay karaja wuti ala ngoto duo opoy nan duo ken dok la dok wa ki ni nakki ken tonga ki ni nay kay si na utonga kit fial dok la dok yange zene nakki metil ay lodi ngan ke barnga nan duo opoy i nan ken dok la dok ki ken tonga ki ni otona ma dok ye el hi nay mberangal kweti la kwela ke dem bara ken ngin arai yokani ki ni lage ina ilonga sa jijeyin zata jijeyin si yani na dinjuru kayin na engaba kangun kamin kinsi idin kamin barnga na ayangan taske ayangan annan arulole bongo kirkirge nien ge tonga kila lan na kayin na tabunga nyangi ba adda aska yin barnga ila atilona duopu ni na lalong inna lalong ilalong alye enga ya engaba maranga kambal kirsin kinsi nemuki kwel kinutonga alankang dele na kirsin alankang neske email ninge na dogola dokenga siko punga kani ila long ine ka asangi ne email kal abaang asangi ndosi it aring alan tabunje wala ilong ka alkan do ne jesi konjola una star dora wiki ka ngungi idina kwa kelelang elke dien ton dio ki en jarringa zata kerkerge nas duri kweti ga ne duri dupuy
kinkul kage abas kaina aken.

Idingi na jengin saba, aba ki jemin sabai. Ota sungage. Duri ke na bele kwel, duri ke na bele akwel ba. Kinkul jalun kweli. Marang idingi na kayina indelinga, marang as kay mail ba kera indora. Baranga ngisaming aso na tane dok aso, kasingis long ayla tingi kuyi el, na kwel alangi tinjal, marang kwa kulgis aso aming. Albundul da indara, keni na jure ngang kwajajale, na kundul na kain tinabas kaw, anang kain konjolang kirsing. Awu oton den domole, duo bi duo nas ilong, alang awu na den jurule eng. Na ken jay male eng. Na ken jay ngale alang eng. Alang suru ho asker limba, alang belenga ho, a undula ba kanikin na, in domon diengi. Alang duoke belenga ho nga di nga undul ba, nes jay suru kelleli. Jure duong, alang niwkwea elba ke belenga ho nga, ji ire nama kuyina kir jamingi, nama jumon jato, na kingota sungage, na edonga kurol. Auna keng na kain jurunga ingi. Alang kain jarringa ilonga na kwa upungang. Alang kain jarringa ilonga alkidge na ikinga tume alang ikinga nyokia vyewa. Bara Harun Hassan donga isonga ane asogis aming. Tane dogi donga ane altuisi jau na jengiti. Muri mamo donga isonga ane aldog tuisi jana jenga. Kin nama yenge nama kia kwel babarnga alan kini ninkei ka so sa men sunga a ala yei naka na kundul na kain konjolan kini kin nama yo esanki kaimel kinsi abay lon nas kinsi akem babarnga kasebe si long ina sa kain a dale ni na kwambele ila ala fagoba al nodo kriya jenga keba basen kan nas kain a na tiriri kaw na lel kain ku ga etin na utonga ho kaw nas tabun jwa keba au na jure duong be jure duong na kweni ubi kweni u au na eng au na eng ki kwa fulam ki kwa fulang gizembele wa au na mashairi yanjeng na yi atifi yando jeng na yi na joingi nsaba al kwa hupkiri au na jeng asanji jalung kari al jaw ati lia injual jutumu alan ki sense ile jutumu alan jona mzin king ayengale yisage na steam mempia alan kari kwa le kuri kwa nkeringa jemba. Asoisa membara nga nama sokerle a kaiti.

aingo ko imber ngana nama in belal kana de increasing in kwakilal ezikane nama ingizamin kulgisteri awalan benes in dorazi kiwi marang in bele songan de kwakila didogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali zibro kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang dulo in kali dog duloy na erbet kwade de le jingri alandiri egini jongo wala diin suring azin jelumba wala kwa garal tari azin jaba nana ma kwa zin in kiwi ato nde ti le imbelal kwa lan den kirzingo in kirzing ine kwa wala in zelong lomping ken ton war kwa ayes kanduli ndorazi kem majira ak ay kawe nama kila jiti wana dirro wana udwa jiti wana kilal buli nan kwa kwe nge na ferra king na dulo king na ay kawe dinga zi kino wa kwe nge dinga zi dulo king dinga zi ayes kawe dinga zi kaya yalan kena kaldana ay kawe kin nyetin zi ing marran diriga kungulba nama ki gwel adayin kalung aton den ti le al kwa kang nalom vizis kiwi nandwara te le kela adayin imbalong erbe diriga lang omba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo nalom ikis jundi alangi kalisturin bingi nalom vizafi wana kwa ining adem fiani kaldana ayakis kwe marran izik amen alom vizik bagi ba nalom fizi bagi ka arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidi ne soko songande e den domborle irim memfia ki alken irimole ka na irimule irim azundiba wasak alang alang nui vey na azundiba no nui vey na namay ammin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lom vile teri kawe lom vile teri kal na jiti wakilal iing na ferra al king ay kawe diri le kungul malat kena diri ekin diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurulu squazi nyati ni tarikawe baru wokilele na kenge na squazi tarikawe na lomvile kele na kwazi lomvingere kaole na mawezin ingwa wa kwa kilele lomvinge ton war kwa kilele kila ay kion kurro lorik akaneba kion kurro ayna kaweba ala aze en kurro king ala dele kanal marang inkawe lomfide domborendio kere na aso al lomvi alkianga daimba alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kyanga na kurro ilal e ngwaling e ini kike en kuo kila alkayan kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana iura ngale jundiba illazi ken kuozi wena adem via na mene kila kayin berga war kwa kila kion kurro lokere askeleba kion kurro nyetti ndiba domborele kele kion kurro nyetti ndiba ine arale kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke ala ngezi kurroke ini adan ayi uro dirro kele adan kanin adan kandol idina kurro akay mba ina dinario wala illa debbe adan ezi kurron vial idina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kayin kin uro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirro kila daba war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ndi kandul ne kikel ma simmi kandul na lom visit de moskawe na lom visit te kwas terika wa dora kiwa kikel ma den simmi kwa kay na ma to ya kay na kwa kay na sabi ngo kay na ya kay na dogo abo ngo kay na ana kay kwa ana kul kay nyetti ndi ki no ki nyet kikion ay nga kin songa ndi ada kay to ya na kwa diwa nga sabi ngo ki nyetti ndi kay na lom visit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule na mangzi lombi enzi tarifi ana zengwa na al tin dion tin tana alan dele de bebela asoge zame barafates amin ka inening ayri na maningis belang ken kari wa

0: Good Fali. Wogere.
1: Woya.
0: Jijaila.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Abe kamu ya.
0: Auja.
1: Aba stir don jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamu yi.
0: Koi sega auja skin.
1: Mwanzo kusia kwenye ba.
0: Eje yendeli.
1: Ah kilonga le kendeli yensawan.
0: La kikira ge.
1: Kile na good kwenye ba.
0: Kile na good in teya kwenye biya zburinga.
1: Ah kira kwa kana ya kurungaslo kwenye kibas na na mshirwa kira kwa e.
0: Eh.
1: Eh tamu njeng.
0: Kwa ngo ato asa dance oge.
1: I na yo todo la dance oge.
0: Again.
1: Yakin soka
0: iwa. Yegi de gizi na.
1: Yidi yegi siya.
0: Aya kwa jina ba la na telefuli ani ya na dilom bodi la le.
1: Kien telefu na kina na baba na bergiti bergiti kigasi la dinga dogo suringa skalumba.
0: La dilom bodi la ani ya rimenjau. Aranga ziye da ni na tabuga ninga ma ya laiba.
1: Kanya kwa ngo to korola korola kila dendi yoke ilodi ngaba LNS barangani yoke riye.
0: Eh.
1: Askalumba ile el rimenga zata baba suringa lo.
0: Eh la la ko sage ba
1: eh
0: ba dinga din sinin wase nga na zuwa
1: eh
0: arangi zigizi ani fi
1: la ko sage ba tabunje
0: ai na ma wala lan huwa da burgule ko lin indere
1: eh
0: na ko na skabir si ugwa na ma la nin tongo war ba binton
1: oi le ya min wul war ba binton ngane to
0: eh arangi la dai gudi la ga bongo binton
1: kalas tabungi corona kalje na ko
0: eh
1: ah kalas yi juro na ma ko ma
0: eh
1: na gal ah burgule ka go
0: ai ko isi
1: eh jal na ko
0: ya
1: ko eh aji burgu
2: o ya
1: da ji aje dal nya kai
2: ai kai ai na kakiram
1: kakiram ya
2: kakiram dawam
1: aba kakiram dawu jan moy
2: kakiram dawam kaba gal
0: ya na soro dum ya
2: e kangal ba bogore ngolingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingere
2: ngi na maransa akinan enan kiri na ba silo ga ba undura na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwa sanga
0: ki
2: asan ki nyarta de to mo inuma
1: la ki nyarta kasa ai kira tinne ja che wene skiri jalan ke ne kulu pete pelpi
2: e egel gal ingwa sang awiz di wonde ma kan se ro ka geli
1: inga ra ki nyarta la kasa jirgot kire
2: bat ke lia pe ba jang kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la la ba du aba ye du tinne din pupu
1: na ja dina ai kira jaw
2: e
1: na ire bumbunjal de tindio
2: e lo ga den dola de ngoba na kan na itin sepi alla kal de
1: egel la ki kan ke lie
2: e yago
1: na ma ko la la nga koye
2: e
1: ana butin ko awoye o to kan dai sogi wonto ginye egal na makoy la dan ko na wo ke ay kirale ka wo dol fale ko ye egal na nasgal mosot ka gel na wo mo ngoy gel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko intara do se age man na des dog age ba do bangu ni bat na min wonto ngin jwa man ke da bat kul sin dogon de kira bat na jas ke man to le ye wo dol fa de gel warin ka ba o wanas dog de lelen ko ewi ye ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: gudani ya majalunsa
1: ai sokan
0: gudingen sokagin kwazi wata un tabbin garidia
2: wala
0: ati annan ge subuman kuro
2: eh
0: awe yiti ba awe yiti
2: eh no asalum bai ko ina sore kazo
1: yiti ge sale tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanen gwa ba kain soka ere kin tarnga salwa warja alang kwa ina kwasi keringa jaramba
2: te ya san urya kera su kulto
1: ka kan ko ta kulku ni ku mara muun ne tari
0: si sin ga na de le ngwa ken tuguri ma do wa aso aba ka
2: ya e to le ai na gal den oren
0: ba te ah den war balance
2: balance ai
0: e ka ka la karalu
2: ya ayu wo do ba
1: yake yai bi balba ku interga kai ne sele
2: e gan na ji a wo do ba ka e gan na kan ki kan na ke liye
1: e sei
0: asa ga ban ga me jial ki su bu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salon
1: egel ban walan ki su bu war urona ona itin ki an ro na ko ro ga urum a na ma war ai nga alan den tin le tong ai nga ba belailan bu mon
2: do bi bat batara si man
1: e la ki boray bago
2: e ki ni kan na ke la man
1: e
2: ine wo keren ke nan do gire ide meram to la ke man e na ke la ite gel kangal dan so gi e era ki wo ndo ngen den at kan ni na dan do mares gut kawiye
1: yang
2: ege na nam di reken na namaket ete aso wo bonko enden de laye
0: eh
2: aram war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a aina karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jailaji
3: jago
0: ai kan kikin kan na kela
3: na go ning balala
0: ai kunyirin temenzi kan jo to tusia ni java
3: ko nya do so apai mon
1: egel jabi ti kiringa do ti otto ko kulgel
3: ayo ti kel kiringa lo
0: ai kingena to ne ne na good vale keren ken good vale ya burgu ke good vale dolva
3: eh
0: nan kan dog na kela ki an ko kul
3: aiwa
0: dan sogila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ai na ai jandalin ji
3: la ka kiran
0: ah
3: kiran ji musa
0: kiran jamba
3: e na magal i trikagil
0: eh
3: e na magal iski la ron ai
0: la sa
1: doba kusya ke ba
0: ai na maslilan gwedika
3: eh
0: na kera ai na nika
3: okay
1: dobi
2: Uri longa abibarum sa Yesu kari.
4: Uri longa abibarum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibarum sa Yesu.

0: Baruna simwengel ke barkai bara fatta
1: Baruna simwengel ke barkai bara fatta
0: Paiwe paina simwengel ke barkai bara fatta
1: Paiwe paina simwengel ke barkai bara fatta
0: Asoi ki borai ma
2: Asoi ileilein bara fatta
0: Dom si sadi swa na kaina skauye na wu galal duwa ja ko ile ke rai
1: ke bat ka bara fatta
2: Ai jaba lo ngala
0: Ege
2: na lo na kulli yamba lo ngendi
0: Ai na ka era to ayba
3: ay de suang era te
2: so era gal keri
0: al yeso ke ni ay lil era te
2: ye ma ye keri ni de lo na ma khalas
3: ay tan longo la
0: bo fot tan longo la
1: di ku de gila
2: asoy ah ton de nyomile na do ko la lon ko dum burke inena yohanna al awwal garanes do mo so jamari mem pia na imbeleng lombin ku yal ere
1: na ma de ni le kan ni
2: Namaden digle na den dio hilla namaden sangal
1: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay os le
1: na os na dik
2: yeah
1: ngin
0: na ki herator ka basin sikel ni namamang na namabati na unse na pagwa dombre na bat
2: na kono se era na era galingal era keri
1: era keri
2: inga na ma era ere ali ali inga me isa mon gwenden hera
1: yegen
0: yegen
1: ki borai
2: Ini nama atu rugi sembelang ye. Indigi al ye al ki kagila. Ki kain kungi. Nanti kel kami.
1: Ye te ye yang ilang elgis juana na arden ka ini duin domborin sadi soa terem teremina apa apa yang kagila. Al herai lompi al herai. In al ye al ki kel kami nang kagila aisan kwa dengin. In lompi al yei na herrei na inga lomba alo di ko benet. Os na digle na mkwa. Aba imkwa. Asa kiki enjirgo kain. Alba tarasi na aba imkwa asa kiki enjirgo kain ba. Alba pie na kau na se ala kwa. Na se ala kwa. In namaz deli nila mkwa. Aba imkwa. Asa kiki en. Jirgo kai na kaula si na kidiko ngere kio
2: alba pie na kau
1: kien asa kirimu na siala yo
3: ya kai domoro bele ka kire
1: kire
3: ya asa kien kirgin na ilonas kaula na diko ngere kau ngi mana ba ki ba pie na kau kien as kirgin ba
1: e bad ba
3: aba kio na kusenga ka ki kien as kirgin ba pie kwa ka ngelore
1: ya pie kwa
2: na ene
3: yire nyimo
2: poko do galim berenye al indigal al kagile al kelga mi dembere na al kagile gi kan gun na al kwela ngizin kwae inna adengin inna ye ki ngasila nas berang asan kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngagena kwela zin ki ngati angul
1: lolo kelaki kan na kwela san kwa ger ngasi kwa
3: ki al kelkam
1: al kelkami
2: Nankagila.
1: Ken tuleng al dain sur le pia.
3: Yeah.
1: Nankagila ken beleng al domboren dio.
3: Rimengi. Ya
2: yeah, ne duo kera bezin jisi ko.
1: Lolo kika nos kwasi kami.
2: Kina na ma asa ine nang al kandu na ma kanna zore kwasi kami.
1: Inne ngalang inne ken kami. Asa inkal na
3: lolo den ratu lejara.
2: Inna ba ye den belen
1: si zata. Ba
3: den ratu lejara.
2: Asa inkal na. Imin. Zene jina kano kiko gula ine gana gerdingi. Mazu kia domo akwa kan.
1: Badba.
3: Ekel?
2: Yang ina ken domo kwa kala tori ngi la ye ilo
1: wena
2: au gila
3: ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
1: kido na men nen kan asa kiwi al ye herai
2: nan al kere
1: nan kelka min nan kagila nan asan kayen orre kwa si kwa
3: al orre kwa al kwa ri ka ina kelaka me ba
1: alan kelka me
3: wala akagili ba
2: gidi ga ye
3: den digili la longa lan kikel na dombur si kawli be ken wuwe si tulen kagil
1: badba Idi ne dembele
3: na ardenga
1: ye ne dembele ne duone
3: marambe
1: ko wadi akay ndombere se do ka gileba aylong
2: maramba ire
3: na kengu ngoro gaiba
1: na egal nunjumi na sa jolba den dukai
2: na na ba injama sa joliba
1: asa joliba ala al diogi pisi na gomba ina sa asa asa dogan den nyoke za
2: maram dio ye
3: ne do ko so simwe ine ru
2: maji na duri wo ye si
1: diru we na na
2: jara sa ko el ba den induo zikala yani jalusai
1: pirje
2: mugi na ning na ning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namase lagi denga nya lighting kuzeki denga nya nungile kiro zelit ki den doga nyoke namen gwala la la la kase gi denga nya raza tor korkia den nja wel balangam gi den zelitin wala do ata uliti ba
1: inama tarre
2: inama
0: nan ok jaw
2: inama ye za da inan ala sa ki gan de ngirsi ma
3: ya kase wesi loje da tolabiyal elong da ki samay nabor mar kase wesi long in asan samandu le so asimoy dogo nyokele so asimoy kika
2: ah dogo nyoke ka umitili
3: ak in e kaka general mitili neskaldi
1: na sole so lige
3: mara nie argi long imbra jayinga ini jay asan kel skiwi jayinga morom otto dosi al jayinga nya o rekwa na makareli
1: na maden taray kan idin na rbd si juru urunes kilo uri na junde pellet alang ndombore si peli nagal si longal lompin dombori
3: mara
1: na jawrela len den dio jegil na njam mingal le jitti jikal jegil
2: na ay si ji waye jitti
1: na ilene me na ko ambele ngakel am
2: na den wore do belo na ji burgoza bele kino kala on ko den bele na si lonzo
3: a ko na wo mo ngwedo si bele ke
0: no burgoza ye do ke ma mara nyala doga mamang na ma wala len wagel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye yarang fa kamel ele duoy de karala so kwase imbereng impanga se asaboli bay induo siji ka duo je selela lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en ki sense alan lia ze bonete ditin parines ami
1: sei vele sei ele duo yela duo se imbereng asaboli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela se nyaditin na me asin jajon ba densimi Asa ki pelle densi mwa jalomba na mesin kwa sa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ya digi joli
1: yele aden ton dio am
2: la na mesin besa ele digi si joli
1: eh la si joli
2: si insa
3: sa joli wa
2: ka nya nya na di samase ki duger ludun
0: eh
2: samase ki banya ludun
0: eh
2: na mesin kwa sa ba ya banya si jama sa sa simwe mara insa masi aba zami aba zauli
3: aba diye mo
2: biya alam bas mushkila ba sa jawli bani haya
0: nakabat ka selan yela
2: bela se jamaibe ya kangi singo sa jawli ba
3: magali
2: ega na jaba zauli ko ban jumana jamal na men kwa nina
3: hawangila
2: hawangila zen ko ji inkuru ingiza angil ni haya la ngajura bol den kilala jil bambaran alba nuyi jana jigila ko zamelin
0: ne impanga gel ka sal mun men yilla fay elaye
3: ya kadu bas lor wo mon ko do sibeleke
1: eh
3: lole
1: Jima jina main nama kwa yankam ma alumpi heraygal he ailongal heray.
4: Yeah, lumpi yani heray hera yani hera yani dan ye kwas udong songa paliti. Marang ide nama marang duminzi. Abas jodi mana juga orang orang jam aywa. Alas ide gi asin jauh berasa.
0: Dua kasih
4: ren. Ya iwa elas jauh si, nama elah elas ya elas ibam. Nama elah ini, naya ya kuasa as aku elba asam kuas.
3: Elas si kal sama ni si kalang.
4: Aywa kali nangi.
3: Asoi.
0: Nah, kita kembali adun. Kiri kering kengah dok. Baik kiri kering.
3: Kalau luar ni ke ini. Asal bah. Tol lah leh nak kuah wala. Majeram main dolphin nak kuah. Al ingwa abah ilongan zakiki kiri kering. Dihile. Neki kanila lo di kole kani. Kiri alba piu kuah kan.
1: Tadba.
3: Inye lai al auto kiri kanak aku.
1: Songai.
3: Neki ingkam ingat zakiki lomfi kering. Na kanina kai ngota dilla ka na lodi anga lomvin ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anje gile bora kela nyame wala tiki sky do azalumba na me nyame lala la ile ritulala ba aljiti ngaida
1: jika
0: na jije gile la
1: jika ngai lo majaram bay
3: ajile ba
1: fir ye dai ngorele idin na ile dombori di ngila dogal ines bawana sila kari Ini nelayan pinjul rosong aje, kian kekiri ngaji dua naga itu biasa jengi ngotoing. Yang ngaji dosiye le dua lal pienga piena angguna sen dengan wedi. Hilal dok, lompin ku ezin nama singkwa. Alherangan herai dinele nama jaru akhir. Hilal dok dia nomor le nang. Nak insi, nak imbeling, ha inye lompin ku ya lain.
2: Nagalkan dikaji jenis kufali imbeling. Abang kaji ngolak ya lana kini ngol. parce que benanga dombore ko ale bo
1: egen
2: egen
0: al dombore toy ko ale bo
2: ko ale dombore ko ale bo na toy ko ando dombore ko ale bo
1: marade den dombore ba
3: egel de ngay bagel
2: na ki
3: ko dogel kan ko ele ki
2: mo la good valley bu don senga ayem benanga dombore ko ale bo na bu don senga
1: inike
3: ki ko egel sangi galonyi alle duos dombore denke na gis imbereng abo borazan udonga senga bandu al dombore ko ale bo ye ay silong al dombore kere ke na man si kwasi de le gimel
2: ma indigi na ina na bele na al duobi duo den suri si ingo e lole
1: ye kan dogi ne bele nke
3: mara tu rigo kwasi tani si kwa kere ngansi rigo
1: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tielo idi ne jijang
3: yesi jang dintas kedengi
1: dintas kedengi duo ngai asa insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre en nama den jiti
2: egen na gud vale kaba nera la sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duwe na jisi katija yenza sana namas juro ko ilal karinyela namas imbereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gabalay namo wala son orre kwate ka kidik namo do wala sen agwe dikela ongal kela alba wo do ko waring ongal kerin kete kona inkel do apungel wonge
1: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintas de dorik unduna kor inektas de skrit dintas ki wong neji jawngite na ndonde mbere sekel jamna killa dombara la jeriti ba kay ine karal
3: kase do basi lo nyi kase do basi lo nyi il lo le alien kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarne wala baw kitirgi kan ni abakel na tololin kere gamang e dombore ba togi na mara nyi ke alangis kinga si utonga songa kawa na makangare dombore kama en togi wala nama jasi diwoke wala nama de jasi diwon jasi to indio kele na dawutin dem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kele ne injil si garul kino ta de kele na skani kage
1: toge
3: toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama kenes matin se kenes kanyenes ongal kawe ine nema ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba kawi sen sele ne gila dombre ba togi
1: ye ade dogi ne lang longe aba ilon ne kin nyed domo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
3: kangal gi majaram bayne
1: indo perjay
3: aba jagila
1: hi
3: kin domo ko asa soage domo ko na kannya na
1: lolo domborenga ki domborenga mi
3: ali domborenga
1: alkile
3: ki domborenga
1: adi domborenga iskile laye
3: ne dombro iskingal kul sur sur tokle ke
1: e al domborenga isinkile laye
3: e
1: isin la bele so asay alkilom bimbereng wala togin
0: na isin bere en nin so asay ye
3: na
1: isin ko so ngam bele sey
0: na illa
1: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ki king kwang kinga yola
1: na ila dentaray
3: na si eria ke ba
0: egen
3: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona sayda as jamba isu wala ognal ma say togin bele sey ala ke ni ba ina tigi ganna deldi nga kinin ngaw kinar wuon ken dombora gena ele ki basan kayin na toxice ekel ne kindia zena nyet rigir giti tola di karala yo
2: anka dimbele kelam
3: jayla ka na aylong kalta munye
1: ka wel alan bele kers wa
3: tola sigo
1: tola le o sondik le na sabele kus eni masun kwa marang abaki herale kirni enali herrai asaba jirgiwo kayen dentasle na ken kewa don pin kwen kewa missing yosu ali ngene nkiwo ngasi te piana sin kan ko sin ajinyan
3: asoi
2: asoi asoi mbele son wa jamari
1: aba herale kai ba kilo pin
3: Baskin kirgi
2: mbele alji jwa yani son wa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyen dai ngis enne zitinga ba si ai balen duo te yengelege natani ngwalen dikolevi na ba dikole jangwe ma du ba injana waringi ngilalen ngwal alal tirwo jile jangwe tirwo jile ba juma du ba haddi
1: domi
2: ne ina ma injigidi alan ina kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaile osle awlan zakin ba
1: ine na mas ine tabun juana kwa aba herale kai asaba jirgungo kai
3: kiwo
1: na kidanta lesa kija
3: jirgungo
1: kai nanzilia kiwo jirgungo kai
2: nene yangwa
1: ki
2: aldere kan
1: nansi jirgungo kan ki
2: min na didele gela ma di jikala ziani kergel
1: jangan zamba in na madem pergei na inela ngasan kuldi karga mara wela langi ingo
2: ko isnyedi setting o zandi lengela den kergwala zagi alim belenye
1: alba fieko
2: egel
1: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
3: alkikien kan Eskien kirgin na kamude na rumba ngako.
2: Uja.
3: Kipie kwa kan kisen sen.
2: LSPA RSA.
3: Marang imbele bele pui.
1: A pui inamagis ai palidi.
3: Bele pui.
1: A karaba au kein. Del dindio. Ora na elerial kaduru kerial kwa khinzir kerial. Kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo. Aba jundi ba dalun dio foidi. Na ora si abajel na kisuru juro. Bokoro foidi na ling.
3: Na pete pete via.
0: Na pete pete yenya ori.
1: Dem surginya na teng. Ana duo al ine kenen pidi illo na kadru. Ana njalo.
2: Bafingi
1: di na uring.
3: Ile na mayene mel pie kwa kan.
1: Ile na pie doy. In na den taray na ma ingo ke ala ingo bas.
3: Ile al kilori kan kel na sok pa gon ma ki kain juringa kingi na kain jalabata te yaka na kaka. Na ko no kum. Alba ile kalas kuro. Le na mas kaoline tane kaungi.
1: Na
3: jitine ba na tindilele ka ngi
1: egal inama pier
3: na nyarta anja min ka ngi tani
1: bi ma jaram bayna ka yungogi imbeleng lompiale ray alherray imbele ka kirey lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle Nengwa alherake na adila dulensi na dualsi na
3: wona apa ye
1: ye nes erri inneki alburuka ina seraka imbe
3: ile iraje beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
1: aywa
3: na mandingi la errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dualfia
1: Domi
3: ila errana ma dengi
1: Domi ina na masan orre ko taras kiwe azaye ndombore sike ngana kuli bana kidiem bagin si amin ndombore si albouli na bagil ayla kigidia ba na malom pembele jawli na jegil na dense
3: ni na ma dayin kilma kayin kilma ngage na dien joyngi dayin sabangere
1: bat bana ko bal
3: na dayin tala al kayin bar ngage ko amasuliy keria dayin sabba orren sabba
1: del stil na dok ina asan orre do sin jwa kayin ina kam malompi herai barudai le la alkurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon kayila yeilombi
0: da netela herai
1: yeiler kanjo to mballo jigil jelu na herake bagel king herela le lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajane ba
3: asoi
1: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen na sekila kainge si belen dang erengis belen belen abaji indorale jain
3: lodi ko lela jang
1: lodi ko lela jo
3: asoi
1: pellet ti ko lela jo ba
3: asoi
1: ne di ko ngalo ba
2: good vale ga erengis wa in wasiapa ne wuki ngazini
3: diroi
2: nang diroy dok fi nafsi logi zeni na lut falia kwa marang kwa ke inga si halian na nyete ye aleki na yani ila roba zie ben bele lala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan asan in jago we al wo ge ye tarang ye ngwa ye al ge jiden to bun den to bun ben jal ne na gola sagari
1: baba
2: nama alansing indomo in gago hatta di duo lote ye le nama in wal ele duon jain so ngatarra izatu ayete ye le la
1: atele e
2: ele duon jain so tarra ele duo di gala ele bana sa lomba kan ja lomba ni dio ka ge za
0: tu na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te den adi ka ba ni dio in era en den so ringa wala ringa mare lombi inas ke bal erdi ke nas ge te
1: ke tias ke be
3: esi eras ke
2: be ke tias ke be na ma ila ungi in jai al din wal jai le jela ina jobal haddu kalas idi ne wo de ngol ko so ngwa ke ne duile kere lakin maran duile ala ko gul
1: be lialam bo ru ko lo na kala wa sa alu
0: na kera kwa pie kwa yenge
1: inzi belanga sa alumba
2: egel nene jide le gel
1: mi alba to badai lo pide lo ngono kwa kai sa alumba
2: egel
1: wara jangel
3: egel
2: le jide su ri ngwa de le gel maran jode wala ngin dora yo ya wari
3: ko jaringi
2: ne jode ngwa
3: ne jima zakie
2: jaringi ba maran ji jode ngwa ji jode wa zan di su ri ku ronja
3: ma ka ba ye jaringi ne merengal piro njanga ba lo neska ki kirgin
2: e
3: ne ji jane lo di ko le jangoti ka ba ji jane kirgin
2: ma gut wali kan uke ne belenye wa udi kena na gizi jundi yana na ki surin jellin na erdi kena juni na ki kuon jellin
1: ki borai
2: yal ki kuon jellin wana me na jundi na jigi dora en sen janni
1: ki borai leila ka tola ne njwa leila la ka wala skumel ba wala leila
2: na la kum zing idi na leila si ka wari la debu
1: e jum gizi aton
2: tolle kuri ba jawil sog is coming na barava tag is coming gi jan wo ken do mo sine jelo alen ki kundul na di en kirsin inna hasel ikirsingo e resala di hanale wo inal gijwa kindo mangale jel erayang wo jundi ki sat ding erale na yin ko ninal ye domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme awnaki indora kawliyal al domboren dioke ne inay bal ki kirsingo ini dio idine ding ini ne sunga se al domboren dioke kin kote yang jofo wo dain borun dio nyettini gwen o khasatan dain wore ko alin asog is coming niki borag is coming idine ji dain un defa juro wo ki ko lanang dain borun kwasi na dain wore kwasi tayen gwen ginyet jalo alan jato ki maluku tele kayin kul ikin kona na din gwen kona asajagin yake ba isamongwe.

0: balla kan gal jam ko ada en barnaamij o rewu do anjaade na da en barnaamij o rewu do anjaade kerrek bas udo ngatu do ngaku ndul na de en kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal ko daim burusi ko lan kabina di en kawal na ki bora na makanna yani na kunying lakin dog daing junyo ina lombal ke do ngato gi na ma yidu de en barangu nyin na urunga kaldi na kote nga sarra e sur kago na ete na makwel alang itirik ila en kirsingo mat gisi nyingi na kwa dijundi daim bele dog na kwa di si tungu kari mat ning kawungi na donga toke na ine maindinga zaki kei na kanji ngwala kariba nama mayram bana support sa tirikani na kan na kal kien kal jam kwa su donga kanet bago mayram bana na kwa zi donga bani
1: e osina bro fatta donga kanni kankel jam kwa del dindio albanes kel bam kankel la galal kusingi na lompi jena lotu lele jana kidel wajana gena lompi ke krefia na kank kirenes lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idi kenes kanjuru ma surkawa inningi kerre basket kundul dal dang orren dio ke ngalan kersin ke borena bro fatta auna kanes kaiti
0: tulay na doksi kwasi na jwana ganna ma wo to bale ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayan galyam kwa ba lai bindel mang dombayin auna kusan an karabayin na uika azangal daim borusu kwa bo iding na kwa dengiri nui kaye alangis kabe na namato uro nga tulang kaye na kwa ilalang dengin kirso asang kwa nyeding elang kalung namas gal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim mba na namagalini itiri karing na daim tombolin dagdi kelkam lalama kayinga na kayin

0: tane do kay nga kangel jam ko adan bernamej oren wudu anjaade na ine nama danji ngom beleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan dan berusi kabe na hatta orea kerna zatar kilo fuka ga di do kenge na kiko akul ko luasi na real doyi na yeng kwela son pora sinya tingagel na di orna ke la di lo gena do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai dinki pora ininka anan ki wikana dan suru sikenga
1: e ki pora mai nan nan inka asan ki kain surnga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan banalo karakar alan ding tongsi diote yeja nama li atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surnga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba una na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kunde ba alang surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskan ba ouno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lambas imbalon al dientari idin bau alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan idibo alan surunga si bagika idin aba juel aisen gisi en tulle ba ouno din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui kawe na perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asen kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra aiba deldin kwa nyeddin tari nga kwa nga sur ankaye ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagikana alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi tebukeli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel iding naka neji tokkan kona kain non toge bele non toge suru non toge orre non toge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarra ke ne lo garin bain ke liviana ben kwal undul ki basin kurro kain inelang ne si karin kawe
0: a tulle maram bain na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu a to bare ko dogna injingo kingo ya ne masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki a don to ke
2: a ine ki sense abakwel asan a boru dai ngi si ko bo a in kwel ala menan ki suru si ko ngi al kain sur adan joengi kain songale kain alan duo dimbara se juel ke sense ide alan alomba albaki udon balan juel wala zamba dele raya de jeng nama juel alan elen un joengi ine no menang en kwel alan ki sur se ko ngi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albe long inaji na azaezi uya ayese denga yo albe long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise eramba ilole na mai belanke sense alang dimbara se joenge anangi tie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua aza jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za emboru da ngi sikabe idingi sikabi na ki ngazi idingi nyoke kawe na ki suru ze akwel ba wala suru askirgimba aba e ngaza suru kirginga u eribi eribi ba itkawe ali en kwela wala gal aza endele suru magin ba kawe idina en donga toge aba kele beskirbi dial ni mekel dia ne skara ba kabe mara aba ki ke sense dok inzika enala enke ina enze sur kirgia naski dok sur kirgun duwalang elnes ki ngasi tebun ker akeba idin anakwa ki nyet al kain kain wo nyet din je nga kain ba ena ro aza kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina ko sange nama nyet toga jawe na bau na ki enje na inak nama gal rose dembir nya jundi kain wo njundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se koenge na kakire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirging ela yeng dambu ruba sen kobo
0: Tulay, mayra main dok nas ini loy leh nan tarazir singo nana magali netiri karin kain kajam kuada yang bernamik orang udah anjale nama yani tombolin dagzi sekelkan ma kainga nakal dogingo kerre keri.

0: tane do kai nga kan ka jam kwa da in barnamij oren wudu an jare na in ine na makwel anan in kwa masana poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dain kania incoming dain kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi ndon ake rel gidi ndon ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne makwai la langa si lode tiri britu ngela ai pa ela ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwa gen na najibe gurrekinge alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si ke li jaw al din tong el ne ji bulo inama yey na firge na ski kelel ye donga kai na kaduin surule ay kala de le an donga a wala yenin elnes in kwa al kiga fala al kjiti a maraka ila jundina illa on ne idne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa al ka amin na mas in wal illa jong na batar mit in nja ka alambe urung inelang bais ilong aliyi donga mara alanji janina na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi elabe selong aliyi ailong in badin jurule jegil ye imbalye se wala kay na kwa jure gibe gure kingi dia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam aliyi eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na zjela idi ne kullo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi ngana ski malen kwa algei illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udo si bas barang mun jeitel ngai kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jinga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita to ala ngajem bayla nyet aso kikin kurungan na kurunga si dog degil ne kandili alan buru dog ni mangaske bana san kurunga ke balan ku yari mba dog in nama duodi na duo ba erbe de duo ba shitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikil ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alan in nelan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo elalan kimbaw ala junti balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asai na alan an tonko ngi in nelan asan in nelan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru aliya bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka aliyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem bari labes ilong mat al anenga nga sambili nga la anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelan alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yankwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwe jang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keya kang na indayngi orre kanina ke nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusanga nan kayenge na dayngi idi indela ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina ke iding na abagis ji duo kounge nan iwranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nan iwranga ji jurun iding ki auto kang ala surnga si bagika na kay udonga tabunjol
0: tulay mayram bay na dogis nan tarazir singo ya na lan ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baluk la derzi eta man pour dunga ko lonji bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na el duwe yegi gi er ni jaba jero ye le yaman gi sini ye ba gisi uru numa dinga le on na ke bra fatay ka nga jam kwa na magal ine tri karin na as a ker kinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa kwa lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

kang na inga sikir na idong ani di embaratola na madayang aldi lengkela in aling kriya ji altule yang na may idong ani lo bilo albang sabat na bang idin neki kwa sa sunga ferrak yang ako ang burungale na unado indong adi elefago na baano gi nekela nas belenga ungan siyang kawarta.

da en belen dormina ma en belen ki al ila ila tile kanga wala gal nanden tinile gi na mai long gi al kweni jang wala gal gi al insan jang na ilon fifia jaille gi asa bajjang kangi idin na din baj idi ingis belen gisi gi asa kuro jang alang ila risija al jwelingi na ala jwelingi ba idin na anin duo ns in kwa gi insi alan ja wala gal induo alan bay gisingan kani anin ilon na din apu ganga ba in long asan gi injwa ka induo si ala wel ba kangi idin na gi asa injwa ala wel ba inalon bagala sa ho jamin basin king koronga kela jang aldi ila duong iri jegila nama jennes gwa kangi idinna ala nga jalbane kingul nasing angul kangi na injwa induo si ala jelba walagal ila duong iri koronga asin jamba na nasi yang asi jwa kiking koronga inama tagatini asin ki inkalung iri beri aldi ilon na jwela lanja na gi kwa kania na gi injwa ingeri si ala jelba inalom badali ninkweng alba juzi nga lay lolo utonga sunga kain na diele ngang indeli nga nangising duo yung kwa ingeri si ala nanja maranji aba ila erisi jaringi basin jalung imbeleng den jaringi aki den soring ereng alamba jingwela na jingwal ela basin jalung ila jingwong ken kurro asan jang na jawi kangi idin neji aba ila jingon ken kuru az ganga balan jawi wala gal din juro la ken aba alan ji kila jingo si jawi baisin jisi ko joj ela namis in angul azin aba inangi inala lomba al ari koron ke neji jagila marang ji din sursi indalang na dien dio piodo njerengel kangi idin na al ji yang asi piodo njaranga wala gal din sursi kwan dien gidam wala kwan dien tabun piodo njaranga ila bas imin sogote bukwale ngal undula jitaga kurwa sanga jamba wala gal sota sanga jamba ala nyanga si ayu beleleng taga jelnes injwa ingerial inangi na in inangalay bakangi idina yeng basing kengan darmatoy korobang inama yene kikwela sang kain surunga si maiding inkalung ka ingerisi alingwal welingi asa kurwa ang na wel marang ala ingwala welingi badok asa kurwa ang alang kidoras ila yunga si awi ka ingerisi ala welingi ba al idingi ki tok na aw na is al ilangi liana makaungi anas dimbele ila si katkul na tabakinya na kagilal ainas kaungul kurtagi suru inama yana kikwel daing warren kwa kwa kul na mandog dogala kani yu naman ya iyanga na abanga kasungwa gidonga ani nandog gis ing aming kisense abaki kaungi na skeringa jayingi nye inalomba al jayingi rihoy al ki inkalung naka inkungi ndien tabule kangi idine kiasi utunga sungwa ele nes gige na ijundi ene kain joro nga kere na ijundi aba alen kiki dora ila skering al kikwelingi idine jiki sense abaske ila dora jerringa al ji injelwengi indora al sense nkenga na ye dora tulle kenga na kinga sige minwar kain nguwa na kain abonga giki indora giskenge basin inkalngi ngi alang au na utunga kila kain al bajkaria marang idina ke gavala gis amin kwa nyet idine ingari dandonga ke ba wala otong ay ba wala kani ngay ba wala sare ngay ba min torik ela kay ngunga ngunga le inama den jeyngo inalomba alki otong den sogi wala alamba ato kuyung jum na sare jumonas king utonga jeyngo lolo akid yani eri al enga nenal abonga ki mitil inkaminga yani waja din sur alanki ki murta kari na makil lel kuro yani kirra rial ki kirra kari liaden juro sa sunga nintarray alanya ki ngang kuro maranki abay lanas ki seje ikang lomfile na lomfisi sekel innu al king utonga asan jay nyungol na dok asan utonga king kang kain doke nga si min apule itisis inkalung asan badjang idi nga lomba na soga di nga lingam finye na inkenga anning nungin jamle ila rial ji jamen ina din dia dueti dok longa dinga le fingiti na ki baj as fingiti ba na kwa dinga yung kaminga alamba ila si jam alji jwa alang ila ay ba alye kweli barang intagati na ba alang ki inang kaw na madawela lang gis ingwa kain kil jam kwa alang gis tulen yung kweng ina bano na dok seti yung kweng uro na ma ay nga nasdaim bele si kulup alang surje na dok asan kain joro nga sur tarigen ka na dok daim bera kabun na tabun ka go warre kwa ki borai na bora fatay.

Ine daimbera alkabun na tabunkan ne na makangi idin na ki kwel alansin konga sur kanywa. Konga sur alsi kanywel, kikas kanywel, alankain do kya ngasi bagikaw na kundi na siyem bajkany. Na kido kaya nga pungasi dok alan nga ngasi ilakaw aliyong kweli kienkilma ang kienkitong ale. Aba kiki ila dora kiyo duwata birisi barang iri kilmason doro ani iba wala dogji wonkwe alkelene iyankwe lakani aljia jwelingi ba kisense jibasin gitire kangi idine jikila kwasi bagi jawingi alanga jawingi basigote bukwaling nama iyengi tulinkani anama jawingi asikerna kwasi ngang bot aranden do jelo na dog ila mungkin nanin karaye ba dile idine zaman kaya abonga na kaya nguwa kinini njusi masi alkawingi na kwede na nivisa kile libeno kundula na surka nyindia kila karani ngewa matini anyankwe walakal mamankwe walagal yani nanin kwa ala bansasunga baranga ba jijuela na ndi ngalingi la singa njundi na ki taraske na ki bachke kaji kwede al dinto yin kwa kele na dingire ashimengingi na ding gi aki ngolbana kele na ding alingwe la kabene kane jigal kwa pangan dien un ina lomba al iyankwe ilasi al jijalung idine ilaye ye na jike tombang ila jis galung ken koranga kila kit asambi sur bargi ala hasab ken jurunga maranga ba jijuela lang kwa panga tongin kwa ndien bagi wala gal din bagi die lengan ke na asing agingi ba kisense banyan si bagi ja idine yen abay kweli ba jisi an kawe ba ila si wala gal bay long bay kingol wala gal bay kundie nengita benja kidin sulum nengiyo na tare jana sin kisongonga jala nesdingi ankwe jio marang idingi na si kalanga jidien jang kila utang kul al ilong alan jija yengkela na kaya din adin badil badil alan jita benjang alan jino sotang songa jala yengi da gistola kunse na ikanye ma aba inang yang kila zinasing in kalung al bagi ke alan kila kwasi bagi ja alan a joba to ila din yang kwagi kwaki asham kanye na majan na jaldi na dok utang kila zgao na timong aga ba na majan asi fingin na kil mga sondor yina yang angil in kwezi ati sing kalungin yalang akani ba idin na liya fingiti na kwala kurang ale kaungit ya na idin alan jia jundi ba alan kila tongin kwa wala gal ki nga punga kwala kurang ale kaungi ya na kwamala na yang angil in kwezi al ilong asin ina nga kaba kisense ina algi kwenyu kien ala si bagi fya na iye sikabe na kani na ayu wakwa ba jidok takatini alang bagi ja menin dingi yang kwa si bagi ja gi kwa kani na nindok jaungi na tongin kwa si bagi ja idin na awaling awal bay long asin kwa panga singang irija marangki kila si akaw ba alki dola kang idin na kain kilma alingang arike na wingi min torik na nalombal o toy wala alkani ragbayin no kain apang asingang bagi liyeng wala gud inang akaw ba zato na skal nga ba marang kalungwa si na siyesi ki koronsi kaungal siyeng ala hasab joro nga iyeng kalwe marang nanti nile mungkin nandyan na jagin nanin kwa gud kawa na sunga tabun kya ki gud marang den joro aba jagila ina fegal ba nina aldua gud fya kangi idina aljuru ye rubai na rubinye na lomba aljuru le erimin kilman den diyoy aljidin kilman na rubai na tole aiba me na fingiti na jisiki juru ko jojafi na jundigi na jisiki longa kila lejingiti na ji utonga tarasli ajeriti ba barang aba kawangi na sunungi tarasi ni nkwenka na kisense na kain kilman asi tarasi ni nkwenka lo duo asang jitinke wala galasang kidem bara katika intas de ankeba kangi abaka inkil mangasi dalinin ko en kalo marang kisense ka kai ngapangasi sunga donga anni kangi idine yen utonga al yen kaingi ki aninkel na iri ninkyo wala gal anning king nyarka ba elene skutonga nim fali kisense inaisin fali alba inals yen kel ningi zaman kangi idine jinanti nile nyarkab gizimu ginesin udonga tolanga fali namun ginesin udonga jittinga fali inama yena jundi na jittina tole undu na kelman dio awdo kain nama yena gisi urrel na jazelumba aljaw ay digina tarasi na ay digina korongi inama yena kikwela san takatini asan ki kaungel alanga jel bana arija na maji as galumba na dokso donga dingale alanga jel ba niki bamila jabung ila tile ayla jisi kilmato ke idina sungangere
kain a dogola na man dogola kani na man kero aba elana yen dien ton kai na kusinzi kai na elana ardi ken stase kari na tarasai ba baba mi la kabia na jundi nan jiki kelman tukin bam jabun na madog jawun so te bugala nen jwa ofo nan insia aba idi na ari anyanga tani jayin aske ba ne kimin war ari asiki jayin na bama jababa alan ken anjo ajaba news jana tarasini kwen nati bama bakales fegelin ari alanga o bana ari a na ma ayin ana so te bugala o mala na inwa insi inan kan a nama doka sasunga gidonga ni diembara ang tola si kernes kuing kon auliti na dogis ingaming kain jirgingwa wala gal daing aldin den dormi nama mbelin ji altu lejang abaji juwele sin kingan kirgingwa asiker na juwele alangin jingwa wasgang na juwele alang jingwa bajan na jerine jingwa na kikurus kang ayelang king jingwa wakawi marang oton den mbelin sasunga gistu lejang nama da uwele nsin huwa sikir singwa nas inkwa ki alkwele ayelang ji erlinga na jerlinga kiwa nga jani na simwa nga alang kike nganko uwo asok is coming alji daing kurijang nas udonga tarasini nguwe njalung janna duwabu duwanden kilmaling taringa tarasini nguwe nja na jundi naki baj naki siming naki ruming kankwa nyet minna na maninkang kidi nguwe nkona asa agimtiba.

so ke braina ke bor fatay ba la rek wa ki ngi ngere lobi lo albay arias kan ala ka kire bank wa kital ye na borun tule bang na kwa kital dog ye na borun ken to wale bang na man kwa kital ye na kwa borun el ke nyetinding lomping don akarote ke sense na lombe le kola kom ala au na gis daraga fe lobi lo albay ki ngi ngere ay bendeleng kwa kital dog ye borun tule ay bendel ke dinen ken ko jogon na ke da borun ken ko je kital ye na kwa ngere ke ten bitin na sok besok ela una kerek bakiwa ke nendela kital ko se age na kala kidge algis kingasi a kisense ko yo ya sa son a pie na do kise lompi la kala kominal bakwa a alang dogye une zeker kiden dora ela une ye lompi tin sike aribere ba ken indelim ba den tin ke na aribe ariaba ke asan age do bas ye den tin den don ke nas aginte maralo le na men kwel asan kwa ise kola songa ko me na kwel kidik alang si ye si kwa ki kurunga kawi ela un na utaw kelal ke in kosi an ki toga an kawi ba ille aba ye in kwa e alan toga pinya ki ki ka injani nga nyetin ding inala na toga lan pinya na kwa kit ke ndogal ye al daim barung un kuzini kela kwa ze dok kola kom lompile au na lolu la ya ela una en dok kese un se en cuisine al ye dense itale lu ya lan kwa nyetin ka bon ela tala si na ina lan ka yegal na mena wo ken so was ide beta nes ide agin mara kwa kitel ka dok alan kien ta mole en ka na kien juron le en ka ela u al bakida en baran kasa kida en ban kasa kida en ditanin kasa alan ina lan ka na ina lan en so gata bukwale al ete yenzi lompi bwa alanga kimba na tartuni kawe wala alanga kimba nasurunga mberenga wei alanga ila duwasi karinka alie na toreke yankasa na edeng huwe dok kaimba na kinkital wajanage dok kisense na ye na dok dawanga ina ntarage dawanga longa dingale dok werege kise dok kenyete lompi ndo wa kinkin dok basko lakom ila wuna lompi duwabi duwa ndelo alie te wa yese as yiti aba maraba inkwela sanje si terige si terija ke dora itali long al dora sengela ina ke dora itali long alie long alang skin kola ke la me na din a ko se la spinginess benia pia wol gal na me skoro na spinginess wori ga jawi kital long aisa jisi indelingi maran kise te dog baye inang el alang ge skain wajana si dawa ja ko kital wajana ge san dawa pia na kain e wora kital ken yi dog alang o na dog yensi ken kil ma ala gawen pia na ken kil ma ka kire pia alang dog ki ko an arakare na man kayan aban kwa kital dog yana ewa age al kien ton sida dog ye na dan surun kuzini au na mai dog lompe janu na lompe gin sabur empia uto kital kay na dog indela ina elen sa baso kes kam ki boraina ki borabata eten sogle na ba dog ye ba mborgo ki emban al ye na kerre kundul dog ye na dan orren bela kirsin wargal dan tongin ken bela kit kirsin al ye al konjola dain ton diokin wal konjola dain boru diokin dain surungiri na mankain se mangan diono man dain worrengiri na man dain beleng iri kin nama ena ker kunduna ken konjolan kirsin elawun alan ki sur kaiti tineski go alan tin idle kago wala alan so idle kago alan ko yo sur kital ken kan sur wan kila alan kapo alan utka neski dokto bom mosot kainal eten sogle yeina deldinga ken illole na namaka kwel nama inkwel alan dobi do den kilmasi penis boraini abailona barangire kilmason droga nga di dimbara utoa kitwe aljia jweli ba walgal kiembar nga di utoa kit kawenge albiya boiling ba ete nama inkwel ete la soga lai ba asan jeng nek duwa dimbara ngere kilmason droga lolo ela sog ela alan baungina surunga se baso ela unne lompi dog melen kidik aji abas dimbarangire ke kelma sondorage o abani fiya masalan wolgal dimbarage se rigiti fiya na jese as jaso ba egel yodo ga sin paso ba na ba sa paso ba koron kital kein egel woriga aising e ba kaun ela unna mainin dintas ke lompi dog jirgo de ke na tarasa ba na etena makuel dambele alki ko lan ko na dele kirin ke se ona mai kai kuela la en kwa eten sokla ba ni fina dule kuro abad dule koro basok diwa ina ila. Na sok kening ila bas beto na nyanga. Namaki insi kalum sok al eten sok al jidele jenkito al dule kena irike. Eten sok le in sok aba nifena dule nyanga na poi bas in kalumasa beto na nyanga. Na asang in kaluminasa beto na nyanga na tani awo ingiti ba. Kika ingi nyete awo ingiti ba tani naman inke. Na saare ngal undul bakeri na diwa. Na jato ngal undul bakir na diwe. Ine duo
walgal kuwaadi abakien juurungale tulle akkayba nama inkamminga al eteenin kimitil eteenin injuwal haati ki belenyatal kuwa kammiya egel jaato illa ha dogalba yey lolo kimba konage kuldiyan kuwa nkona kimba konage asa jayinye bako nagena tiriri fe mara ela jong asa jonga inalang keladi vos bitul na nyange ela wunajibe njegil di njalo malkani jaga na ete ji asin jemil ba mara din tasle basin jalom al kergele kika kanin itirik sabi jaga na ete namas itirik mosot ja sare namas mosot ja jatun mosot ja na damalang insikalum kise sok al ete kera na nyanga asan jalom yalay bal wenyiti kinal basok obal bakona si ne kilili mara sogeta ne anasi tabo ngere ayanga lere yonga tani yise buliti ba ile afas jato ba ite abi gio na lompeli gio na nama ko la ngo ete kika nje ngal kai al kani sok kani sok si inkari ngal to yinas beto mara ina ete nde soga sok diwoi ai in sok diwozi kastari yo wala kastari ya naji al dine lela walgal allo lela kening is lela jangute na kening era si jutum na ari kening era si jutum bele kening era si jutum walga kening yarre la ses jarreti wala ete aso diwena la inkwela san do ker yarri aba kening jarre la tolle anga sa jarreti ete en sogal era namas do gerri aba tolle a in jarre nama gena sera si nyingi tirik namas do ker dik mosot ya mara aba illon na tolle a ke aba era sinama toga ya na kina men karti eji eten soksele jutum wala kani si jutum nakirik algal eten sokle diwos genas gel na jawol gal na jutum yelal tabun jong ina lombal tal kerinya wala tal bay tal ma jan ma jutum no on lolo el ete digja na bam tiyana etirik tabun jo ay sarele dogla etirik kerke na jutum na bab yor sene tabun janni wala illon al eten sokle al jayn bam kering ren jawngiti na kering jawngiti nasdim bam kering jawsin kiti nan tabun je na namako lan ngi losi tire songa kurgulo inna kida ngor al kan ki kan je nga eten sokle al ye na kim kusen a kirin le kai na uto a kin kai nes kin azi kain ta wona joro le sa son ini na borwa nyet perra kan borwa le na gal kin galal dara ka nes kirgun kim ba nyet urwa de kal de na urwa dinga kita ke ba ki sense alang al sok diyo ela alan do bam ba wona tabun je na adi doge ten sokle dorik babo na kwela nan tabunje kering rema dori jumo alko en kama alko ar haw kawe aba in dorik ar ko alang bam tok tabum bo in dog ba haw ko in dona magal jesel ay ki kera ko le la kan wala ko akit le kan al nyetting ar kaming alang tabun ko na keringa kawe ba na nama ko le zan kai njuru wa sitarika ine ko adi la kai ndai ndio wala gal dai ngore kinga sana dog juru wa kera di ndio kinga la kinga si ki ala fasini na keringjawe kwade sa kenin ki enjuro wa keles ka indiyo na kenyana taripi al kwa di kwele anta bunki ya na ena kwa se kering kawet ya. Na nama kwele sa yankalum illo le eji orre duong do tal jang wala kwa ki tal bay. Al ele duong di enjuro ki enta bungan di oke nas kenyana taripi ala jisi kikin ayanga ki liringa keringjawe na mangite jone nas ji keringi na njay. Jain sana ele duong di enjuro di enta bun di oke adiki dinan doray adiki bulinga kerengan doray adiki kan doray keinsa ele gonjuru keinsa na din tabun dioke ne gisi rigel wala insi jalmal dok uto ka nen kra tatawur al tatawur dioke na ela al duoki donjuru tari ala apiba wala donjuru al el na tori din si rubba pe ala njalo wala donjuru al el na tori din si nyokoto kran din si namas deng el naja namas juru al tarifi badeng na tarifi din tabun jo gi namas remote jang namas ergit na banniki ay inalan sa jeng wala in ninja din tabun ka mitil kena meleng lompi ay la juru ini mara lompi juru ala ini asa inar asan gi jarri ya ital ke alang jasan din de ziki jergi asan gi jarri surungere lompi asa ala jisin wando ho inas elba alamba duo jang nama doge lompi undul nespi ina lompi undul nespi lolo lompi din sur adanga kitgiz ja
asan jike nga tari ya na egal na meski ken kuruni ali degi kai al degi yoro juru ay sa ya din tabun dio yoro daranga niske daranga piringa is na wenga os dio ke na darabi darabi den tari kenapi juru ndio darabi darabi den tari kenapi tari nga kai ke la nyetting al jundia alan duldin kwe kenaske etena ina kerino corona ina kerino koro ke daranga dio ke mara illalon gido joro ayela kania lamba ke dungi nje wala ma duong ela ela duo kering or kering walgal walgal bullinga kiranga ina ma el na ma din si nyokoto ra na ma deng ela on yena ma karra ke jisina lo ela joro sa tari ya wa deng yena ma rimote na je ke argidi ina lalon wala illon gido alba ilombi baj ini ne di njuru ini gidok san di njuru tari ja wala jaining na remote jang kin na ma ken sanga ge barna kel ke tin ten sokle no ma ku mona et ten sok dan burun ken ko je kin alienas inan so ungi an na ma yenas ko bas kein na kuzel na ke bas kein na jeila na ko ba kein na skelleli na ko ba iska kawe dellen kanu ele wuna dan dio walga dan orin dio ko dis kegena ko ri mota ge ba ele delling maraba dobi do den source in iwa kadok alba in do an na dobi do lombete wa walga kadok alba dobi do an in alba ke deldin dio na ken fi ki den juru ka asan in bangis do ki jirgergi na kidik dok na makwa kein na kundula neski korande kirgiti ya ki koran lulla na ji asin jalumba ais lomba duenes rigiti jidin to men jarum e benjamin e al enang kwadi sin namasgal kim mininga kirgiti ya kwadi sin namas kim mininga kirgiti ya ele duwa jegel na gal bulone tiri di njuru sa so tei na kwela lan denja na denjuru ele los buliti bandi ndi yo burel tan nama el na sele burel se kim mininga julo ela burel din joro dem burel elal ji jaral i wosen ji reajan na do raja ne bande joro el na din lole on ela burel lol din joro ke nemes ke mininga joro idi din kel ma na ma pingina ma nyokke en te an joro din ela sile na ma jaran na ma toga ja de na ma na ma ide on le na ma jiki de en na ma japo gel bas na ma jenne na ke ya tare jaw lakim mara as jelum bal in do wala ke ne jeri wala jel da ke ne jeri na din wolu ke ne jiti na din wolu ke ne jula etten na ma en kamen bar nga ke sense etten sogle ki daranga nyetting le alkay walga lobi lo albakay ngalba orre por kan kisense kwadis kayinga na lo alel badile wala lo alela ba ina kaun ela wuna do kwadi bang ela alba on nama ami alba amina diopis ngana birbi na makarlam paya kalas ala doy yalba yena sagina enang ker ala akeba lakin kin ningwa jamal tagatini jabanan tagatini lakin arikier kena do kelele so tagatini ajana gi aba jamba jamba sourcing lo joenge mending alan jain sourcing tari joenge alan jain sourcing tari ajanga kidja alan jain dok anangi lo ngalan so tabu ko ala jamba alan dok ouna jainga kit ini kise asan gi injalum kadok del dile lombe kasal bac ini na lombe kase ho aisael ba barka dobi do den tangu injaki ase lombe del dile ho aisael ba way selba dobi dol bas el bas ki tara ke na ini jina mangi joro ini kungi gi ini tarnga gi ini surgi ini kagi ini ki nyettim bas dobi do de tara ke na fi ele nangi dombare do adem be al tala nga kay ki ke la tala nga sa tara ba ki se ki da ngore na da ngore ki da ngore sa pa yo ngone jurgulo na jigi da ten sokle ki borngo so ngan kwa kan mosel boruto ngi kwa kan aba gilo le kela ki borngo so ngan kwa kan kwa kay ne ki borngo isinje nyol gal ongala la ngi ni ka gol ne ki ki da njalum ki kwa ne ken orre balan bay toy ngo lan de ngo ro kaw na manen eten sokle lo itle ka go na duo ker ela na haddo ina darante bu yeti yo wol gal de ndo a inga al duo ke jel ke pal ela na jel ide dio dim borun dio jeng nas lo ngan nyet jalum lo ngan karalas jalum puo an karalas jalum lolo an karalas jalum madilan karalas jalum naman do elal kuru kildimi do asa din surun dio lo alom bela sin kare kuru kildim na aslomba ade tabuina ngawe algis doite na de tabuina ngawe ai eleles doite wala tabuina ela se ban jal kuri
na mamang kuru el nas lobu na burel tan marang ki ki kay ngay nga nyetti ngay la kene na surun dio kang na de ngara akere ngal ba bida kulle te na mangal induo el na pagu kuru el na pagu na skin si da mburu ko jo pe na mangal kuru ko elalam burun to buen na kuru ko elalam burusi ba no kuru yena burusi bo ki al orre ko akan na min suru le kay min war al kisse da ngi neski ko mal kinga si lompe ne ka ngi ilol namaye na king coming ay eten sogle barnga adi ko ilalon eten sogle alan dirion adi duin pay adi kurun kari adi lot bilota la ay nakad duto kan ilalon yeran dirion niki joru ay nas erren songa ka ay long alang ay alom na ka ay long alang ka an ki ay long alang ay kalom na dai suru long alang ay lon dai boru long alang ay lon na kain darang ay long alang ay long ka nguina kwade erbeten kwa kindela abu duri juru tole la santarif ya alangi harrem ya juru le jinmas jenela ule jowbas ela ubudesa duodele jiwel doki mingwar ki kwa mbulingan dorana ki adiran dorana ki kandora ela duondeng bondo ya na duo el na kwel alangi ela bunding lerang gimana bas jeimbas na sursi ela loli jigiti si bas ki sense mara yebo kinga me barnga duo bi duo sel au ji lompi ya ela pia Inet ya balam bondo jang lompi ayela pia inet pia ba azan ken di njuring suring ken ada kinal ina santara ja ba zina juro si bizat juro den tari kini le soñ ja ba juro ntare je kisse ker julo nas gerre nge kala gerre tel kisse nas lompi ken tenge nga jo na lompi ken tenge kala stare ja gina men nge mbanje tara se ni mara aba ilon ne gisi lompi impia alam ba jenet ki duon juru stari jaw lekin ne lamba sursi pie jaw lombe na ko ba jalan jenet alan gisi al el 12 pianes de juru ini ne gisi piana di juru ini en gisa ko di juru ntare selan jonde la o ne le duon de juru ntare ja na aba ka ngue lay ka ngi ini gal ka ngue indi ngulo gelangi na sinjidi njari ne ke di nja eten so le jaba jelu nas juru surja na ilong na teyayo kaben jemme ngalan wona alo nama jona tay yanjalo ka hunyi ala ngela de lonos rubba ke ala lonos ume ke ngadis ka ke ala nyetti mbona dente ya na din sur dente ya ke na juro dogal jirunas urongo in juro sel jalo kwel kal jalo na dokte ay balamba gibbe ne te ay sural jingi na juro dina te ay wa kwa ke nen kam ay mbele lolo digal ke galami aldo galama piaba na aldo so ma nyamalo do guta piaba lakin lolo inala ngaiba do ke na gut pia ke se iso so ngas age nas ela borun di yonke iso age na iso ngas ker ngale nya pal ale jama ta ker nga pal adi ko apota amburu male adi tari nga amburu male na nya lo ker na piama la juru de mbaske na rubai na kila rubin sia ko elba kin ko la ndo sereta kello bana mara de juru te ay kise de mun se nang kwa kele nsa son asken adi illon na kela kwa altori kain na kwa si kari tukul kuliti ki kwa mbulinga na ki kwa sa son e kere nka ngungi ete sokle na kundi na ki nkonjala kariye dien diyo wan duwa tok wala kwa ou izbarang al kisense kumina era kwa ngela al kawen yaba kela ba nyet pia kain namas kiwe ete namana ki elense na kia la kwa elba kia lamba itka namas indai suruzi denkel wal gal kain kwa si denkel nyet tingi eten sokle kwa namake nyela lo na luna to so ga kunye ba kwa ke na kunyinga na jika ngungi eten sokle ku donin ke na barun tarifi alan suru ke do ke na longa te ya pya na jundi na kwa dele ke ni donin ke na ji eten sokle ji wala ruson keritok aliena zedi au elase docteur ajaba alan zedi elna onna kiro jingi zedi aldan surun zedi yalan elna kiro dog jingi na mara jangu tan di njuru ila sen ergiti ay elana kape aba kape jidin kai sa ya ina kagil ayye longola la kal jana longola elwuna elduo aljie si janan kidigal kenat borun tarif gol duo tal borun tarif ne jie si janan na jie si janan jikal ja ding na longala yedok en kwelan jidi nja al delle so ngato le yedok na el na dile pa go jeba jolang akuri ngel na ma je nguri lia ela duorok no sebe en si erngela ba ding jik jana delle so ngate ay
ekel yero galam el dile nama ela se balji jwale ya ba kurin jwale nama kurin jabon na ba delle mbayin ko la lang bayla te yaen yana ilole nama kon jola kay nda ngor resa so wona kay ne tiriri pie wala dora jaran akeba mara ngi sa mbar nga kisense dobi do awna de njoro silio dobi do awna de njoro harrempia dobi do awna harrene wunse an sabba kisse wala do dimbara se gosma jelba wala do dimbara se bot arandu as jelloba wala do dimbara se pal ajandi ba wala ki do ker abou bakki do ker walgal ki or ker walgal ki do ker alan jawngena injoa al indo ina long ila jalon walba jela do se jema jidu ba ina jalon mal jema al yetol leba kisse al ina mitil kenen melengi aba in al in jamma ila do jitti jima ndin ina jamme ne din sorte ji amene nge ji batal te terel jang wala jel te jang din sorte na lanja lakin lolo ila wona dombor do gembelen ji al jamma sa do osak nuy ke din sorin osak ajelo ba din nuy na kidik metil ke na belen kintorea is kintorea os asa jay aba ke dik do si inan kin tok en jima in do al ina long alma nuyi jawena ken isi jegel iskin te boy jawitia iskin dal badile woni tay nang te azal de 14 sou dengi nangel nela do sine mayle dol ina long ine ele do mbato gel jijima ne kim isge ken altore kin isfine gisi jeme gering rek baranga ki seze kina men kam eten sogle sogo ho kundiba ala sogo ho do itia nama in kamin ay kenin sok aliana diwo kera allo le kenin sok sikas ja bam bamin jabun tabun jo ngalan do tabun jo inna kan sabai na orren sabana ina borun sabba na ina dog din suring 15 kilometer so le do din suring ridik ja bam dek ne tabun jo sing bakki kan nas ko sing ji do to bir diga ja bam ji tabun jo sing alki tollen den sabai egel inang bakki kan nas ko sing kawel beten so le do duingi wolga duing orrei na erito le pia na longa sa den source pia loro kaba se wala al pia den to le era al pia al den le longi te al dengi kaba se long asa ko anyete zi pia do ad mininga sa bay an nan se ay irel ko ade dele erdi bako media an nan se ay irel ad ringin sa bay jaron ki ta sa kel kay ngena ki en kilinga na dele kana do basko media ad gutolen den sa bay al ki ngwaye kaba se den source pia ab jarons ke da ngor ndiwal do kienge do basquiti adele ki akuel balnges erto dok kien mampu kien kay marangeri marakiba kasu kuel kede nade kal ki akuel ba eten sore del dine ana tawan dio na do lobi loko abake inna kal ngita na lobi lo banjeriti abanjol jeriti del dine ana tawan dio deling al do nyanga na ringa di bulo ko ambon wale wala digal gogal len do karal digle kere sa jaja numba na rindik si bulo na elalang ele ring si stari pia al tabun jongi ni jijalam sangal tabun duiti jinama jangu ten ke ngala dusa jonuma ele toile jawite illa toy ko alle al jutumas ke wala jutumas ke wala ko kutum na tabu kafe na kenge jine sen fa injamin alamba ele ele yem bas toy ko ngala si alba ele si jutum bas del ditumin ko kutuminga del di tumin ki ken jaloma ki dal ko akalwe al atay angel na jumana e lopu to na na ingel angel na jumana ko kutum na ken na yel na jel na jumana ko aba jumo kimitil aba jel na jumana in dor do tong surule enan tumo ingel na ma jumana do ridik ire renyi al ko tabik kamya ingel so robel jel na ma jumo na do tabik ni ele sel iren joy na lompi elensi irela a irelba tatawur lompe tatawur sia irelba ne tatawur ki koro songa eten songla al torik duel ne singwa al ele ridig au sina long ne ji kora ki talanke jurgulo as jaga manen rajaran na abasok pa wona dore bulu al jurgulo kal jurgulo le ana den rajaran kise ele duo kase tori piege sa pe wala se ines wala se abu jumana pia ngane sia ji namaz jengo tawal namaz dora jual kise ense yei aba ko jumana seyanga dogina la jundiba aba jumana seyanga bakere jutuma ele ngiri al seygal
abagal njualan si elasi jundi na kira asa sinja elaba inkeri njoe sawadi abo jumana se kenga se belewa jiga labas eridi jaya namu jutumo nama irije marwa jumana din sabaki njaya ngale elna is kojeja pia ke kalona ya kojeja gis in basi njiu eleri siang tole ala ke aba ka alang kudu njuru stare alang kudu njiu juru kere tabungari wala lompi duwa bi duwa sinam bach ini kinna nama ken singa barang kinen kirtin sok al dioy kasja awle ki dek naba dogye na kwela la yankwa ji al minding dog joganas jawla sok diwe na era nama dog udi ke na sa songa tagatini al yekai asa soga jawla ay menin kidi lompe ay sa ene fi ana mangi soga jegi nas jawla ay ki dinjir gon ki den ayron buten dinga la ki lompe menin ay ayron al sok diwo ina jola lan jana tabunjo ida asa jawla menin asa soga jeli gon na dual mo jungi na soga jeli gon na jawla ina tesi ina jo lompe si sa inja mengal ki barkai eten so ne sogo ungu na ka as alngi ba ala anga nangis jegi al inang na ino ay long eten soga sok dio e kadile al to lenga wel e lom bi egani mara na ma ele ji real juel na asa jalo mal juel kise alang ki dora siengi nang ki korro en den dora ba alanga lina juaba al do ki korro en rena juel al ba eni bana men juama manga ela eni bana manga la de kwada kwadi nang ko aba ete do ajo le lompi arini bana sare jelo na jato jelo na ingala indi ba kwadi na mbe na ma wankuru yungi ti na mbe na ngal ba aw ba so wala indi bana ma ngal adwe la kilo ro ina ba o wala ja mani ngwen asan gidin so si gerrin ay ele teri ele asa jaw na ya ay stinel ba ay din so si en gerrin ay menin gi tela jan te no ele dig la jan al yekwel te ele la jan al yekwel inna nama do kwela sang enan jering minding kinna nama kense ya kin ko joya nyet kalaru kwa kwa kiran woro gidan ayo minding wela lang enan wa yel del dinga nama kuldi an kwa ge nyetin lombi dombre ingis wo sempia dobi dosi alan joyi der dinga lan joyi ala jare ba elawu na lombi dombor ngale arrim mbia en kwa kulian kwa se kaal ewa inala aba alan sur karinyel inala ewa balan sur karinyel mara kanin jaring ken kusen akela lepi kusen akela se al jaring me kela kusen se al jaring ken kela le jial duele kola jom na kasis jom ken kusen akela se al ka an alan toga vitaga uto ka deke na ki duru e na ina na ki ka na ki ka na ki uru wanda na ki duru na ka adalata sa na ka ka sa ilo risi alan tuga ina lakin no you don't forget matan sa uto ka deke ay ziyaba lompi lo ziyaba insi jalumji alba sabajan lakin mara lompi nes nyinti alang ilari ina lan tuga fingi kin nama ki ensi nga barnga nama inka minki eten sok le dayang warre barnga ki abakwele alan tebunko bel aga sasan kay mera ma akay nga bana ko me mara kay ngisa min kisse dan surun mas mera min te akay na skola ku ike na mera mzi kay na kom tin bitin na mera mzi kay na jigitia mera mzi kay na uto ma jittinga kelele ki jitia al jininga ke basan do jidi ni si jinna en ina lan de ngiri na mera mzi kay na kelen kom surun ngiri al ye surun ko mera mi bara sa dignity mun jowage baye ne in meran se kienes jigiti baki kan orre kwa na ki kan wona na ki kwan kwa ke na ki kwan abonas kigiti yese la gari mai basa jigiti ki kan nas kigiti kika alko te wan den talan woroka wala den talan woroka basan ki yese in kofo aliye yang kwen tala le kinga silon pin ni kinga ki yese san kofo adi kusengan sa bainas yesi indelen nasion kopo adi dorin sa bainas indelen nasion kopo adi borin sa bainas indelen kopo adi iren sa bai adi jurian sa bainas in kopo ke nyetting asan yesi wo firen ka maraki kausa namakai kinal ba delen ko daran ki dole ke ne turma nagi jen ko ya ani kapi ba ne ji kering ranga ti jarum ba ai meram ai le meram ai le kinga kane baranga kese se ki in kwa kese
aba nifiana angiring tar elna kamlingi si jarsa mining alba udbalangela angiring den tar si toka bawi ki eten so kile kita kamba alan duo bara se daran diole daran ki duale ki dinin korana ki sempi walan daran ki duale in belenji ki yang walan daran ki duale belenka anin tabang walal daran ki duale belenka alke anikan jikal ke lompim beng na ki barngan kasa birgingo mayne na ele ari alke dik na ye jisi borura aslan na din suru ajemba rin tole na suru ya keba rin tole na din boru ya keba kasa birgingo minding na ela kusella sito ka bawe yene para na duo ko amboru ngale yene lo na toba ikigitia intarzi ya injana doje na toga ba ki girta jungi na kurrege na taltelenge kawe na kage kawe inkal au ki kan juru wa sena inkal walan inte ya kalan ka ngune surputton inan kirgi walan ela kusse sito ka kawe ki se kalum si abani fiya na kwa ka ngune sur ko yin na duo pe lan dem bara se an nan ba ke ngutu akiti ngal yepi na ka ngune kikel ma sur ko yin na kirgi osi ta alam ze ki se ense ela u al dem buru ke na ikinga se kus putton tiene kinga se kus sentiel ka alam se lompi ban wo ki trafe mbi na jido ko barse ngema kilu ban so ko jumo sar na jumo lompi na se nyet wo ngena ste se ki dal gayi na maki ka andorai alam mai nin sur boyi ela na intausi a meni lompi den tausi a evel kwa tausi a lompi evel kwa ngis kwa a sur boyi ne za to al joyi ye lompi eza to joyi na mai sin kwa sur boyi mara aba sura boyi ba kelaba ken tenge agena ken tenge agena duyi wal galba ken tenge agena juri aba wongi si sen sen na sen nan biri o nan mitira ke na dokso nga agena ke ne nan bele dayan tok alba duyingel lakin mara kaya songa ala duyingel ba lol bete yam pare kol di songa ba jiru ala nga juru ba dol tok si ala mba juru kim mitela ke songa kayan awan ki kayan wuan na eskundiye barang ki se ekida men kami eten sogle ji al jenes bara se inja men ji al inan jenga lolo ji mending udi kena di ngiri kena elese ya jelo nama insi jelo al induo le kena pi indo aba en kwa jisela kwel ba sambirgi wonke aba en kwa dan surusiela kwel ba aba en kwa dan borusiela kwel ba aba en kwa dan simesiela kwel ba aba en kwa dan belesiela kwel ba aba en kwa dan oresiela kwel ba ki indo balonga songale bari ki ne gas balonga songale bari ki kaun dokilma azia ba kaun lana ye adok akwel ba ye dok baye yinala lakin marabat den riken den ditining napi den suring den tas kilompi ela den sitilla lompi ela elerin den sitia jamba kinana mena kin kamen kin ten soglet kin so orre ko je enan so mapie albayen kin uto del linge asa kwa kwa ala nga shaksian kilingele yani kapi wala den tonkai wala e kainga neji inen din ton ajelo ba din ton sikalay dukunyele kurolay kalay anjeluwa inna na me yene iskale ko antasli eten sok lenes kin se karsa pe marakan me gelal juru kwa ker ngan juru way kelan elne kin se nan pe ki alan aw nak pora kala ka ngi tora al tor gi ay ki se na kwa ki na kwa kay na kirul nes imboru kubul alan ji jay na gel na jumna skay na ki kin ko nay al kwa di ma jabat den ko marayen wo antorain dok jaloma songa kay jaloma songa kay kwa kay na musa kay kwa kay ne tawret kwa kay ne injil kwa kay mara abakele borun sabba na orren sabba na belen sabba kidal basuru se khosim belen sabba to bir kay batok bir kay marakin real do den dit na pikela le kergelge mara inin sabba al kundula ba ilon al kwa kelena dien e ato gena kelas e anton kanyuntia sare ngal ba perra ki ndo ken kape ken paga ambule ndo pula via ndo sona pia ndo marga pia ndo kapia ba nan perra ki ndele do la ba marga pia ba ken marga rei dui ji a sona ya na sema ji ina sema ma ji marga rei kanjani
bafin ni alang aran tong kai ngana magal iya lekel inna nama kai sing kin kameng alang awuna yuru wa te ya ingi kwa tatawo rile kenge kwa kannya na kannya kwa utong akit kai ne pirje ngage ne duwa belem bal dulin ko ne pia kika ne kela kwa kien araka nga toring na maman dain dus kai ngi dain si kering kai ngi sing ete abo orden dain si mejel na jegila selai asan kwa lere nga awindio boru nyet eri ti amara tong doga sin bemba na elal ke al nya ma dikke na kape durin ke sana ngi jim e lopila ne kan ke na elu ki kwa njuru nga ki di njuru nga ba elu ne jaba elu na ki kan njuru nga ka ki min warnen ka ake ba ka ngungi na embele se do kwa se ka songwa kwa albert ki kwa anto ya kan na lobi lo kwa ba is kan na ki den si me min al apa go ba ka ngungi ete nazia meram parawe kain dogno koro kitabu angulba kitabu bana aran kunya kitabu na kana ka kangun yete dok ela lom kile pingiti dok daile pingiti ki al abang kang na wonga al kwa kain ki ayanga torik dayen kering kain lakim mara kirgun si na utka wene kiengisi tenni ma kidle kaina te meram akomba meram akebal den source do tel aran kunya di jebitel al ara tekte fial ke awieli nekela kwa dayen kering kay mera ke ba do tebal ring insan den sur ring strategi ne tabu yake ba na meram sin kay na koro kitabu tungurug na kitabu na otan di rodi bo ka ngi na dogi bele dale fingiti un usi akalu ba na makay na daran ki do ale urukuru gal da hayal impial impia lakin no ki abaki sense au na ko la sang in sabbiten ka alki kwa kan na dobi do del dindio au nu sputton girgona au na sor ko ngina bar nga sia kan ban dobi do se dentari idlel kene pe akawiel ba na ka afia ba do ele ki den ita long katari na fi ka fe ba bel nas lo tok bir ki hutara sindi ko au na nyettin bir ngo ka wala ngel ri to ba maralita ni fe na kela to nya to ba le ana ma bel na bong le asa mayne meram se lobo ngi le anama bel na bon ay bajle ay ina mo bagil kay ale lo ngana ndaym boru yake bana kay alanke na gile za so nungi jeng basin nungi jeng ital to le nal to le basin kergal ja basin gelo tarasindi ade lo na lombin sa bay na sin jiw ital to le alan en kide dorana ital to le bana sin dog jiw ade eri kere na dog to le ba ina boru dol erdike na to le ba na sin dog jiw gelal ba to le ba duobi do akwel ba den zuran eritke na to le ba netti mbay ngolan tolle ke ade kilom pinde sa bay ade ari keri ette na mayen coming in u inang do ho indelamba in quel dobido al dine lela wala gala lo lela alan de njur injar de ay keni ka diwo ka a joron sa basan ku ko mbar ngam ko rakin delba ya kanim pakire nga el real ka wala san do mbar sa wona ske korken aiden halker kai kadun simo kwanto le kai alando imbar se kisimo kan waje nga manninge le tabunkari marake nganyin naki jige naki bele kuse naki jeyu naki ka lompina kwa ba lompin kwa ba lono duujulu ne lonal korrempe yel ba din den elen den kodo korrongin den badil yel nas elasi jago nas jwa kilulla marja ba jo sa ki tokke jawgal tukkin elagal nama kela nama sitanin kurro ga star jaw kela lompin gurra ge ba kina zikalu dobi dona rikena pina kusse ne dendi okusse kurel na kusse kurel elaji din to mundok din ditin ba enja ela tari aljawal erbetse na zijaw ela wuna lompi e kwase gurgura pe ba wala lompi na kwa ba an kwa janyo wala lompi na kwa ba san kwase kusse jwa lompi ela kusse ndem badilie kerse la birnya aba do ko se ke na fi din sa bangwa albirnya ke nas ela aba lanu gudja aba gal gudja ba do badigi ki ga balai bangwa do ba guta pe ba as lomba na maskin nganyi ga ela mpi na ki jergi ke na ki jergi ga na ki kusse ga ela nzipi ali ya gud ape ya ba longa ke ela asangi long lompe bele ko sende mbiri sa sa eri kere lang ela lo se ke rokenga alang ela to ga pingi na mara in en na din dio do gal kurel alang ki simmin kuro ki kusinga la kuro kin nana me esa songa ge ten sokle na bay longa ba jijjel na jumo
na duwo eripi annan tolley na gidin juro sergi anga na kidin juro as ame ba jiban jelo alba sergi mara din juro le na sergi lakin mara aslan ye sergi ayo illo na ma inkwel alan duwo inja aba jel na jumo na din barake na eripi ina la na gidin juro le ay kariba ya de ngara jaraba baji nga no sinjo do mbarata rak adi lona dara lay adi kale albakel jame kimbar na se baji ngo yo tarang ineri al indo inan nanan bele in tarang kase tabu ngay la kari ba ke nga nga jeri ba ki se gin jeri na maji ngo kase tabu ngay la kari ba ay long na ma share ka ma sing sta bi denjen so wata bu kwale na ma jumana ela jidin tabu njarte ke in to age ba ina lang na ma su jayin ki kele na ma sinan jergi na ma so ci wajaja ani impi kele na ma kay kwage doju mana azlan ye den surle sigani aske bola seje inaske baka al aw alan kuinga kit al tola ndo ke ko sanfi lolo kalan kuinga gidal tolenge nas el dosi awli wargal onas awar ya bas garne beran buluna kin zon tege khalas al mala sabo ila iran kamya walaki nganyan jeriba walaki jeyungan jeriba walaki ka no ina hayba ila una kele let kerein al doji jaw ina ran kerein din to dogla kay ba adiana kin wolga kitaba on al kin len yetti nga kay ba elalin al doju mana eripia tan jigi gurgura ja wala nyanyo wala ka ja kala dombre on al to dogla kay ba ina njiba long mati dombre en setan jenas gud jaw nas ki tare yow aran kwasi ke la ko sera ela una kinzi kalom ko sera kala elin al ki kora kala ngundula kala yeng alba erbitinge ela sa baso ke sa member nga ki bore re ki bore pata na men ke min eten sogle eten sogal ba ela na nyanga na dore nga na asur nga yal ba nyanga albas beto kas ja ye si e kas ja men din din jir ngon ke lompe nga lon din sabba na den sabba e gi ay si gi na sang ay jalom ye si na sang ay jamming na le ay di ngon re si kas ja adi semen sabay adi belen sabay adi surun sabay ribariyat al ilong al indelen bam tokna tabunduti annan kidin kilmaja nakija ajaba nakisen dora ene pieba lombi bay inni talanjike jana tabunjo namen kamen al ete sok diwo ina ela jeni sana kaninga la si jutum adi kusenga kaninga adi duwon jurun kanyi wala te juru si ete sok diwole gyalo na adi diwo gi itbulo walga jari diwo itbulo al jutumo tabo kwa hangi asan kiye bam janyi kinama unsi hangi nana mbile ha ala haka imba suru na goro kei suru na goro na nama ine ndu imbara diglo iye nduo kapi nama tan ine nduo ayi nduo kapi ane ina abijyo nuju muna kwa uto wakit kawe al sasonga taras gena di njurun ire renge ne di njoro le sa pa ke na mas e gel gina mas sorce waja ja ide era un do ras yambala ngari kerja ide na men ja una sorce waja ja alba sorce waja ja na mas surjio gina men ngeng aba juel do kidik alan sorce ho ajio barang ajalen dun le ajio ba wa uto akeral ka kele si gi az gerrengel ba ajanni ba inkapi na ma jumana to kamil giba ko an garinje na di nga ja ba idalan ja lan gis gisi tabunje wala itajaba san worre tabunje wala itajaba san suru tabunje ji kwasi bele kasa jago ina lomba do ganda mininga ke baljenni bele kasa jago yoka kali na min anan ina nanan ka surunga si kurrokal bani wala surunga si kurrokal kali al ina nanan ka kala kwandi o njuma duwadi al do kilom pistol le kirgena kilom pinsa ba abele bele si moisa jona tabun kari e lom pinsa ba skola komala dimbele la ban samara yeng no duwa yeng lombi no skela mi ina rang ete le sare le jato kala na me jeno jumo si anku si akela na matuwa pi mara ya ba kwasi nyanyi masin yelo mal jisal erbetines ergiti al ba kwasi nyanyi naka jo jisi ba sitanines ergiti asa ngina jalo mela ba sitanines ergiti mara kidik kana mi dobi do sitan se orra sa ka politi ba la wona sitan aba elnes orretan wolgal elnes baftan aba zgia jawli ba ya kriti ba mara abas jawli na kari ba sinjalo san kwami

radio samar delling radio aiba ye dayen orri apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jina ka naskain donga kago kitulling na kikil mangsiming al dayen gwengi yei ne diele sa diswatu lei

Aso ke borai na ke borabata ikise kin na nama yenge gutan korangali enam meram illness inang taraso ikise na omara inkwel al ke enas kelkami alang kise ense inalang kado kirik elawun na kitor komo se kainang kwang kau na daing insi akawa ba enas ki oba daing dogal amana ine kingasi lompe ine wargal al wadai ine kingasi lompe la ingini asang doktarika kimara namakel yesina duka namakwazi karikulo na kenzi karikulo na kenzi karikulo namakumoki sense na kwankela kwasi reapebo elouna dirinyela la sipe ala gpa dirinyela bakke baskela kwambulile dwiti alkidi embele na ya bas delenkela kwalne dwiti aljikidi embele ya na mama mbulindi itale jisikie kerin yali ndien somle ajio bdinge la sinema stoka ye na mdinge la elna ikariji din tabundi ole alba jenga na kilot le kaweten sokle tas dile aba duo ni pianas boru jawla na jio na ella dem apale jio gel boru jan kidim bulingi janga tarasen na aliena lompi ko el marasa jawla na dem apale jio alba sokade jenga na tawade jongana jawngi aldin suru jawngi lal kisense din bulinye na aljena lompi elenje kwel alba skwa bele angi mamba shuno jamming elana mayena karsa appa kyana kwa askel ni bedo kidik nayena ki kayngi se kwala denga ete kwa kiken na makenge nangyenzi gutumona kenge ne ki kayen ta bala dogalen kay te sogle gi abane fena duombele yetin na dongores gindele al duombele girsing gi as yalumbale le duose ne jutum din sur sia layba elouna ele duol ba den yetin demba tumin na tabun duite inaran nan ausen jaw na ausen jay mara din sia ba do ya inaran ba din sur lo ne ziti as din sur yitia nan gi wori gindelen ki sogata bu kwa inzi kwa wala den ra akere ngel baniyalla maraye lompi na min ni fiana ke na kuldian kwa se alpe kwa nyete se to wafi kwa disi kitpi nas ki juro abako yubes kerengeli eten sokle kwa di ensi kerenge al kwa nguta pia na ba duwan juma na bele na duin ka hake ba ini dio na ka ai an ke dik ini dio ka ai an inal ba ke na mes kwa si gimel na kwa ansi menga na ki kwa on ransi menga gis gimel ne na ki kwa si gimel di an orre na kasi do ngor rensi me as gmail bo la kasi as gmail bo na mani bayan ay kam na good bo kela dombre ania kela sa good bo kela kwange la kikela kwambere dien dio din din si men den aldesi asundul ba illa bas asi tokki gabala digel na roko ko el wasa ngel mama dien dio ko adesi jigela na ko elangi tirikil masim mo fiangi sa alangi osembia maraki sense na sundul ba ala gi singol el gi do jang kaun ela unen ko leji alji duo abailona duo jandi kanning kise dok era kinana maken senge na eten sokle na men kamin kidik aldik jawana gisi din sura espaleti ba din sima espaleti ba ela sikin kirin alpie jay se ya alay ba mara aldik elne gisi in gis sabbite bi surungiri alji janna jay na alan jay naki digal wadai golgal lompinden tenge wal lompinden atiela ininas gina alan kena star yow kinsina na may nen kira dan sambangira na may inkira seba na dobe do de ngor do baylo as seba ay na eten sokle dobe do do gari malkana dan ngor siki gari min del doral lowa almin jegle naki dan seba seri le kellingo indobas iwo bay ngwakin ngwakin alaka en basoko to bukwale asan kit kiwe alki in sitore gulla kariya na kel na kayleka bas kiwe kin gwa kin ala kayin ba al ai egel kin gwa sa zuwa riyagi bolgala riyagi kin na ma kelage eten sogle kuldiyan ko na ma itkingi wolgal orre ya kenan ko na ma itkingi alangin orre kerde le so wanre akwel ba wala sangin orre kerde holug long den tas ki lompin nan akweli ba bankwel alangis gisi dengel rigel ki dalal indora bolgal ki dore italia ibo elan sa beten so gliki nemen kama lo lela ela une lompi ki koran so ngas waliti adial ke lompi ken koran adias ke mbasa so ngi kidik lompi gisin dora dik pelini gi as gelngi ba
illole al duldin kwe in elna kena pi gina ma koron jering lakin lolo in dora enes lompi kwasi in ela in dora duin tari in dogal diga wisin tari si dogal ba gina menja min duwa sa ye arre elerisi lakin lolo ina nga ba janga nyetin kela lompi nge na janga rohe nga kela al kuote ya kan sabay nandog lompi nge kela si duldin kwe taga as undul ba ye ela wunna lompi ye bam bam duiti na lompi nde kote italia pia duldin kwe ngiri na kwela lang indere na inkwalang en bang en ina lang jade ay jaring jade ay janying jade ay jawiel ji ay ko senga jamming lombinden kota ela dulding ko ela sel pe jide ngun do si janny na ko se na ko senga jamming na na jawiel ela lombin kota ina ela dulding ko ngiri ina lang bi amara ji ba ji na tama nya mara lombinden kota ba doyi akirel ba ba doyiti namaz ji jage bas na ma doyi namaz jage na lombi ba ke bas na maninke nas jagin yaki bo nama en kam min duobi duol ne fena lompi in deldile ayla ya alan duobi do den tabun in jarote al soli kisse ne in dinele ayla ya ayla holo ga ina san tarija kikin pataraji ya na soljan holo ga ina san tarija na kira holo ga sa tarija lompi asay longal jidora duon janna ya mbe in surule kikin jaganya ta jamba ye tongas kene stumo nas jaisen piana kai tol lending maragi ingis kwa alang utanga tol lenga si ya kital kawel ni kital kawa alang inalang ingi jasa ngin jalo metel suru jengi ne abas ki lompi ki koran tol lenga birguna ki dora isi birguna ki sen dora ina ita bal duo elna jisi pia pial in ina nana lona ji as gerringa ba lolo ji bas gerringa san jato le ton tol lele japo aisa lompi jisi iri illa intumo ji aba inan gel inal din tong yalan dele jeng aliena ko en kaya al en kreya jeng ngan jeng elen sabba asoka sam membar ko kital bele na ba ko ki gabale aba tiri diro kana su waru wa ko aba na ina na maru ko ade aba long na nu ira skandul bayne da ngoso maliena ke da ngro de sam forin de ngosom na maye al mbeleng lojor lojor is os sabe tise sabe osandik os lojor au os ongal inna nama ye dai ngosom aba joelal ala ngeri na gelna yeri ki sense belna bari o rekwa ela wona ki ker sias kam ba zi sekan to birna en ye borwa nyet le doy na ena lomba dogal ene ningal ba daranga kenal ene erse ona ka lo en ye borwa nyet le doy te jundul na yeri ki re ki tas jan si mo gela gelna si jago bara kise inye dinina ena lomba kala ko angel dio ke ne kirsinga lolo din daraina enga asanji injalum alangena yuaba alkela kwangi inaka ngu alan din sursi nakirengena yaba e inaka na inbele alke ekirsinga dingi yang ulogi dingi yang bele aliyen din ulogi na lobi lo alba yiji alba yesi kirsinga jiba jayin ure ajamba awule nando kimbar ngal diokei ne tareka we nando kimbar ngage nando gena orrei din ela lo se walga ela tuskezi nama ina kriya ba kela kwa no ala ngi njaji do gal bajay ide dio ka won di ngora kena dari bi ina na ki ko lan sursi to bir ina ngai ina ra kai ba kela kwa lilla kai ne ngawel di ngi wala kela kwa lilla kai ngal kela kwa na kela kwa no gibas jerring ela lo al kena tari fi illa long al ela do sa den sursi pe wala oresis pe wala borunyetesis pe na andan rogin kwa sa den sursi pe inal ba warin kwa annan kwa sa den sursi pe dog den surin di ting aiba ela won na ken alan di orgal den or ren kwa di do rig bake nang dele ela ri tirige la nam baw na ze ga lo ker ker na magal tan ker na magal lo ker kere na kidik i long dog do al ni fena dog la ken sport ren ake dog ken por ren asi ben ken por ren ala na makanne ken por ren makanne kanne ina nang na makai na ma dog gena nyari ni na belen korron di kantor do galan kwa kedi nga ma gira al jaw kese jawal bel din soro se jaw na ma do guta ka be balan de ngara to le karul ay do gutal pi den sa soso di tempi wala son kwa son ase baba bara mara ke la guta di al tori ngi la tinle kul guta guta ki ta kay nes ki ngasi a ki dulun do ra kere na ki elen do ra kere ba inen elle ke nen dulu ki ti ngi se elle ya na ma dulu nye aya so sa min ki boray na ki boro patay bar nga kwa kital bel na bago a kise madame da ke aso ke samin ki borayi na ke borapatena jago asi kernando ye na jago
songa iski boram minye ikin ken sengal ki kena ki ringin barakedu itiria itiria mba bara soge samengal ye kereng na jundul na maye na yin kwa alangis dok remember ken sengal ki tel dien sabake yin la alkidale ake mba aysam bago naskare lo bilo inang inal badayeng radio summer 4 duiti namaskago lo bilo aysa kelkame ey namasok pago alangis lompi si mo ela sina tole ela si kul nyet elna skwa ke en surnyu alando to birka alang itrika alang ine ngale lompe kwel e ine da injal bakero na en kria jano jano mono aso ke sem bara so yido ke borai a nando ine da injal pake alfa dil ismail bara do aso ke samin ki borai ne ki boro batai ye orren tare na albundu na bogel ba ye a kibe nan kwela sen dobi do de rai undul a ela saye nas dinen dulu so si moy nas bundu nas kam a barake do gine mister si asoge sami ki gabalay asoge sami do ki boray a ki boro patay nan barake ne do ka moktar asoge sami no barake boray ne jalna jawo ki kalam su bidok soga bungi mana ko nyettin ti ngalo masa wayere kay dobi do lo pel basi long al waja ke ne sirkay na waja pa ela bas dual dia pe abadu doji basi jiwdi njurule alkai aliye na dangiya wajani dangiya wajan aliki aliye dayin suru aliye naskala ko sen diyo ke dobe dobe stemele inalan a barake ne a bobji dunia soge sabe barado ke boray na ke boropata barake dogine saladin sala ali ki gabalay sala ali ala bakara soge sabe barake boray a barake siliman ibrahim dogi sawa ke borasonga nandam barake muktar abdukrim mahammad soge samembara nambarake ene mubarak dogis aso amin ke boraina ke borapatanya ting na kwa kidal dukien ko na waba dogbarnga baso ge sena dogbalngiti ke sena dogtari baye inan dogina lomba dogal ke konanjo yetinding tare baye nabo inan albabogen na namayena ke nen kirsin barnga ye dan melen sinas ke nestui kaweti al ilong al soga toya ke nanki wo ke ina eten soglo wala keni so al toya ke na eten sog diwe ne ne bulo eten sog si awonti lana skela toya tui aweti wala diwo ker alu bam ker alan tabun o kirik na mas long ki eten sogle barnga ki abad dine lela wala lo lela ki ilong alang diwo kier sikelu dok illa de kaninga la sel elona kakanis erga kido njuru era se remmen awna doktoga aruti na awna ke na eten diwo insi dok al elona se erga kido njuru aba elona njuru le tolenga ele tolenga ke na do gremmen ana a maraba tolenga ele do kusi ake na bay ngelal kilombe ngenguru kina na main kambing alang o asan kay njuru antare en ka ke korani minding abad dune lela walga lo lela alang onus diwo kerngel kita lo an ki kutu mona tabungo awle dok nama ina minki eten sogle al nyet wajana kan wajake da mbarun sabba kida mbarun sabba alang aw na in wajal kayin kilmale ke ne dobi do na skilma ke bakale ro eten sogle dual ki se orredu moy al orredu moy na dayang borunde unsi kelma dio aske bal au dakire ngola jorule ake ba kwa nyettin ba nyettin kayin agela kwa ndam pal kayin dok banju mako alba bang den surinde hakale ne kwa mburuke mara den jural min dine le banju mana den juro na den kelma nyettin boruntu le ke ene ne ba sur hoy na saidi songa ngere nange mara nama inkwela lan kitari kya a dombarin dia dok loke ne mbiring lompin den tela wala lompin den bari alkindi nyetle so ak kirey bar nga ten sogle namay kinen kamin tellen reale sa so ta gatini kai ki alan kikin ko je le kuro yengo ta so nga kai ba alan ko je ke le kuro kai o ta so nga kai ba badellen kai badellen alan ke la kwan juro anjalo ase kin story juro kalul na kikien buli kieno kikien kora kio bading alang kira kwa njuru anki mbuli ya na kie nkwara kie ngutu wa kila zito waka. Indigi. Awle.
alan kawina na sur kwengi nyetting dimba re gitile beleng sergile beleng kala beleng kape aba di almetile beleng dimba di na duong ba duongi ding ela siba joengi adilona bele kene sergi kwa matsia lomba masela digi wori kwa si as lomba kira bas jua aliye kusse kwa jibas ke durte yelal ilongal elen dembe dilan ela lole ela toga pingin mas ide rakke bengen alto lei na tabunye izle dog na makai kidik dara kinal kawe kwa ela kawe ba zang durik barasin kwa indua kwa kulle so aja ngwe wala indua kwa kulle so aja lan kwe wala dongore je hin wala lelen no dogela eba kimboru wadi na kimboru wadi sabe amal makimboru taman boru kiniga albaru wakin negal tumuna irnye aba illon nas dara ka indara ki embas ela en kay uto len koring as kayimba yen koring un dara ka ban dara ka was korki yen koring un dara ka ba duwe na barasi a nuguzukpia yen ko jeyung un dara ka ban duwe na barasi ki bele bara awiel yen ela en dara ka ba yegal ba dara ke na kawe ba elen ka alan jirgon ke na al duodi ke na yensis a kusen abi asan kirgon na ke na duo se toka kai wala ngel duo se den atle kase jagilia kin kwale ne risat nen ka zatu yen na ka ba asan ki ki ambar ngel en kirgin ol alan perraki asan kor kin dela na perraki dela no ina ngai bo ete kin men kam men ki dik ke la sinyet o na toka ka dika duwe mbara kapi, wala kapi ba, ila dingu urai ba. Mara duwa ba nifena orren sabba kusepi, ila duwa sabba dingu urai. Kwa awna izwas buwa namas unse buwa. Dingu lalja utole alai ba. Kinanama yengi kina ki nkaming, aba kwa anjuro ke la tori yengi kila se akaranga balantoka ka. Nas kainna ki kela ilin kadni. Egel ki dali bakar sapay. Mara kalum se ten sokle sokpago. Da kwa dike na boruntare kawe kise na wajibele ngeye lombi nkwa ding boruzi kasinja na ding suruzi kasinja na king alasi kasinja ding orde se esin jopo na ding sime se esin jopo na king jengale aini jeng kwa dike na elele ke mara kwa dike na kwa se karikulitia induo kapi na kapi ba wala borungu nansiye den surungu zato nansiye ba deling induo kapi ya kapi ba induo katarifi ye mininga neng am na ay lole tarifi eh na kikinga na tari lo to kawe na kidig je hay al jamo na kang na kai na kai kwadi na madien tare lay kwadi gitti do kidig asang kwa ki lompin ki koran so nga kirin kwadi so dosi gitti ay jigil kidig dok ay do jigil do ke na yafa asa do lompin ki koran so nga yidi nyetting inal bas delinga kiwe nas don akay dodi se do bas ngum nas gitti ina already orre kwase ban ngum nas gitti na ya kaela aji ki muta nyetti lombinge na nyetti lombinge na lombise au sembi ji la jara lan kwa lombise au sia kawe ba no ina ngai ba do bi do lo ngasan real kwel na im long alan do zike ayu wala na sembi en kwa sama ni ndi jur tare jana ma de gara jara ngindala aina ki borai na ki boro patay barnga nyettin do kise yad bena baw king kwa do walang sirimme mba kense ya kitar kay ki kay mbiranga yen songa ge do alan kay na kirti mara kin kien kwel alan birin memba barnga sa demba ari ilong na radio sa mar for indio erdi gelu na taras ay ba kwel alan rimme nja alan ki dia rakarang nas kaango abay lon na koronke aba ko andio al kirsinga ilong al do koronke na taras ay ba king kwela rimme nya na dok adde nya kitara mbar nga kwela lan surma se kaaw do to do ke bal wori tribi ina ya ba do wori tribi ke wosin galmal bal lombe yedeling bal lombe ne wori mala dulding kwela koron di baske ne inal ye ne ki ilong dok da tari na ko barum in aba ilong na erdik bagil na ilong elaw na ki inalom ba ta kan surma se ka no boru nyeting na orreng alan tari ngas nyet kitsi juma li long al orre kwel kise indalang kina nama kwel na diele rima so nga kwel duobi duo ay abajigile na eridike
nates aiba almadu green men ja nas jago ela una ki inki dele holok se kay ndai ngali na re samar for garya na na bay na yena ila inkirsing dobi do abadini re kayin sin nan sistui kaveti dobi do abane fiya na lolela aiden evil mending ayuela san kike baite wala ayuela an kise do gajani inji ngoy al joonas jawlay nan ayuela san kise do gajani ayuela san kise u yo mending e kwela san lompi sin so asan lompi sin jwa se ko mending asan yesi game songwa ne si barka jani songwa ne esis jum na ari joenga sa jisura ana sa jamba dele le ana maki intara kera le ina ngeri kine nen kidik abado gwel ala do ko elan den arran to le ire dombor kenen kere marasi armi kise den esha islana den osom boenga una ole yo yei ei lompi se aisin gidire na ei lompi ai gisin tire kise nan ile dog dikke alji ilong al arito ekena na yawa na jeluno korron ke na taras akeraba na taras akeraba na ji ilong sa lompin sa batabu musodja na lompin sikidin kelman dio nyet jo ngi ken kital yakwa ina na dog dombor ke na kurun sus kera au kwa ali eden esa osna den oso muena sabile dan do gru meke kinti ingol do gdo asan gudia na bayan kin kamen eten sokle barnga ore duanse ban jumana jena dombarnga nyet nam pei ban jumana dombarnga kenarima min dule eri mara lompen ken dombarnga nyet ese kesa ire dio asan gudia na den ara jarang ina beleng ina ina beleng aule dai melen den dombre kela kela dombre nyetin dio kela namadu jumuna ke ba ela namadu konjolen den apai eten sokle kina men kam barnga din ba din ina duong ba kai ba duong digi awna sinyet jalo namen ci kwangi senan jalo namen ci kwangi senan jalo din ci do ba awna jalo alan dug jike wori trip jari ela una ko mboro wala be joko patambora le yelo ngade kay iso ngade kay abaki an guta ja ke gabalai aba di an gujja na jake na elo ala ngi si dingar kan ya bay men ni dug din yan dale ngi lele aba sa jalon bay la lole ji si dingan dale jalon ba bay sko jojo kawe kinna na maro kay kila ko le angis kila ko akwe le angis rin kawle al kidin indora nama ina nka mengete nsukule barnga lobi lo albain ki kwasi songa ngere bas ka ankirsing maining dara kinal ele na kwela ngis kinya si dar ku sepe a sur ki barnga dara ki dole kori ngen do leba dara ki dole barnga njani ngoto leba dara ki dole kwambas to leba dara ki dole urunda koto leba mara kibe nka mengete nsukule ba duo eridike na den araja raba na dimbara kena fi abal no gutin sa bana dimbara kena fi na den araja raba je abal no nas gut jaw kidik dokumenti mbado gogale yiri na el long injin we el yepi kai an jisi se tere to nore kin de kalam taban kwade kai na arisi ase lomba na basin dongorin derin na basin itin hagara nan dosi ingo maraba erdi kena jumana do din barake na fi na gidan araja raba Google din telepon le kena pay ke galba jere ke dirri gi ni chala di milay wala batane di yirti la duwalo na mai de Google ji gin way Google ka gis farel aba bulona ri ilongal to leba egal nama do jodi mbar sina lo malanki der waje nja wala njani wala ankar ki nui jeyu wala ankaja no bo yo nisi yoy bare ndir tarangi na ala lomba egal na kasa guta lo digla lo mana ina na lomba ina ngala yo aba gal to lei na ji ilongal do to le ze yuel na lo san ke bosi na mas dog bosi ina ranke na mata bumbo chanda na muto eten sogle ta tawur ele na ipai bulo lo ke rake ba
tata worba le na pe ibulo aba sta ba ndu si yingo ye tata worti dimbaro ire basin jumana ke enen sabba baran aso ke sami incoming dobe dobe ra sala nan ba ela wunakin wajal ere ke ba ali jeng en ba menin dobe ra sala nan ba kikal au minding alang au no uto birke namane ngel ritu ka ke jato nam marale ke ngena surunga ki ngoje ga ane kanjaw na abagal jigre na le duo ripine ye je be jigal namas dok inen dinjay e ina ma jel nam bon nam ba gildia ay kain indring mara al kwa gal de ki ko yunkuro wala di mbara ripine ye sikki janyo janyo wala gal ki je yewel ela tenye beto sina kwa kiri yin ko ras kerite ali ke ay ki gudin dora kwa de kina beleza to akir sengane kide mbara bele ki mbara son kulbal do baki gutin do ray nana lom bal hoy ten sokle kina men kamen dan worre alan awu balan ker rek ti keri nan sayte ten sokle kin jago mal elena paul kin do gis uto eskole pe tor manen kwa lo di ko le ka ngana kwa kele ne dari kul na ma dari dio kirpie na ma sina ngal ba insi bo wor galal ba insi jaw insi jaw mara ten sokle dari dio ngirpie ake bo adi dar dio kirbi na te jelde su gen dok mana ji dar dia jemba andi lo ganyet legis control ka na din fi jelde jen aba din pe ji ra nyo din jelde yo le ne jegi la banyu mana na ji pa lo ke la se de en karel na jeri de na jen kingu to kit jawa san din suri un se an kit juma la gizi make jare tingi wala uta ko se ki tal ke nendi la do din ri pe e ki dora lulla ko na ke ele ba san jinji wi ndo ka se ay la jurub jebiti ene kina ma songa kirsin bila songa kirsin minding abado yung gwalang ere kwasi kirsin okela sa songa genan kirsin wala kim maraba wara ilong al minding pay dios al pay dio nin kinyo de kay wala gal nin dara de kinyo de kay bam minding kela se jaro no masla tuga jo sin pal aban jo am pal kinyo jaro nakin ine matar si kay nga mana wu en ba kina man ngam barnga elatina sabeto alang eten sokle na duo kidu onjoro tarifi imbegil kwa kin torek na masurwa se kwa nkane alien kwa bugulage wala alien kwa bullying kwa nge na surwa se kwa nkane ela bullying yense na was pepe kan ela una ki kwa ndora na ki den ndora ba wala ki den worre nga ba wala ki ka ba mara ya sal na mus putu do pia na men kwa kina ina ala duel al kwa kela la ke al ke njuro ante yin na ya aslo mba junga mara mena bi mbe gele tenso gle do bi do aba ni fiana gut pi na aslo mba ingudi ese asi duete yesi tong sa duete wala tong as pingiti ba kwela la kwa do bi do asamba lo ngelo gudi ese asa pepe mara na ma jaye na juela la njana zgiwi ala nden dio ringa di ke ngal ken si ta ka wengenas kwa si ta wunduti ba jana ji maral jana ji ki ina koel bagal alamba do ke yelna illa ke ina nan jago noro in koel san gawata ja kidambele es gawata ja alan duobi do de ngara in ran se an ki se ne ye ne jundi alan kidok se kalon kidok ke ko asa ja ga indel dindio mara ten sok la badu giyi rikena el tatawari na el nadim burdi yo karin agency no kyan ko na kikira ko anjerin dok bas non ide asakein wo asakein durala ko patole en gwel duong ela se dok alam bas kidin gawata ja asan ko na kidin jane na asan kidin triyo aba jawngi na jegira tarasindi eten sogle kin kwa al burung to ak sinyet tin kawe na asa ko na kani asa ko na kani pakkat kyan ko na karake ma kyan ko na dile ke njijalum se tarasindi pakkat pirje yenga ba barakwela sun dojuru tarifa ina ai ina arisi alkawe minding ba aridi kene kidense ba kawe to dogyari la ke baya ariela si alkawe na ji pirje ba aridi kene kidense ba kawe ina dense ba ai adi den jalumin sabai ken kona zakani kona sa kanda bas ertin bas ele lore kanda lo ke raskundu laba kenja akitali epi ken kona sina basi de kuye
adi masilei adi jafongolei adi jamlei adi jabalei adi kalei ilerin ken kona ngena sakana bas ide dele ke bikiden ritinja aliepe ne bas kona ide kabinas annan sitrik sigil erdingin den sigil ke ngondo bakyan kora bayde bingidia aba yona yegila inna ka un eten sokla badam buru jawe kai ngondo sikin kira uto asina man kai ngabo kai ngabo do sikin ette aba yona jiwona sinjo adde ni le ailon dew ke nan ni le garia ni le namakai den jalo mali yelon ni le kai namakai nama dew di koi ki ga balai ton ka un ila albe ni le ange dew sinas ko nan ni le terika wa di koi abas ko itu go ange ba koi ba dew patai namas koi alama di ko ke aba kirin ange bas den jalon ke aba zuga ange bas den jalon ke kinna namai rangi kiten sokle na masa dambere kainis jutumun den do kainna kena tumin aribe arisi inquel al kena bagilana kuangi do asan ken ko na gele sesan gawata ba denja kapi na denja lom ailong asan kido kiden elen kani na bar nga so ki borai na ki bor patai ba sinon dantin do gal yene kunni trik na nama ko lela en ko bar nga kisense abani fiana lo lela ela soksiba unus ridio gerringel ital ilong gi mungkin na sengel gerring na torega ke abaza dal dindio mungkin na sen gerring kin ko kabado ginan gai mungkin na sen diwo kerring ayina dai barun sabba ay kanenka alan ku sakin lokoro na nama inquel

kang na inga siker na idonga ani diem baratola na madayang aldi lengkela in aling kriya ji altule jang na may donga ani lobi lo albang sabat na bang idineki kwa sasunga ferra kenga kwa mburungale na unadun donga di refago na baano gi nekela nasbelenga ungan siyang kawara.

da en belen dormina ma en belen ki al ila tile kanga wala gal nanden tinile gi na mai long gi al kweni ujang wala gal gi al insan jang na ilom fifia jaile gi asa baj jang kangi idi na dim baj idi ingis belen gisi gi asa kuro jang alang ila erisija al juelingi na ala juelingi ba idi na anindu ns ingwa gi insi alan ja wala gal induo alan bay gisingan kani aningi lon na dinga pugenga ba in long asanji injwa ka induo si ala welba kangi idin na gi asa injwa ala welba inalon bagala sa ho jamin basin king koronga kela jang aldi ila duang iri jegila na majen nasgwa kangi idin na alanga jalba na kingul nasing angul kangi na injwa induo si ala jelba wala gal ila duongiri koronga asin jamba na nasi yang asi jwa kikin koronga inama tagatini asin ki inkalung eribi eri alji ilon na jwe lalanja na gi kwa kania na ji injwa ingiri siyala jwelba inalom badali ninkweng alba juze ngale ilolo utonga sunga kain na diele ngang indeli nga nangisin duo yung kwa ingiri siyali nanja maranji aba ila erisi jaringi basin jalung imbeleng den jaringi aki den soring ereng alam ba jingwela na jingwal ela basin jalung ila jingwong ken kurro asan jang na jawi kangi idin na ji aba ila jingwong ken kurro as janga ba alan jawi wala gal din juro la ken aba alan ji kila jingwo si jawi basin jisi kojoj ela namis in angul azin aba inangi inala lomba al ari koronke na ji jagila marang ji din sursi indalang na diyan diyo piyodo njarangal kangi idina alji yang asi piyodo njaranga wala gal din sursi kwan diyan giddam wala kwan diyan tabun piyodo njaranga ila bas imin soga tabu kwa lengal undula ji taga kurwa sanga jamba wala gal sota sanga jamba alan yang asi ayu beleleng taga jelnas injwa ingerial inangi na in inangalay bakangi idina yeng basing kengan darmatoy korobang inama yene kikwela san kain surungasi maiding inkalung ka ingerisi alingwal welingi asa kuru ang na wel marang ala ingwala welingi badok asa kuru ang alang kidoras ila yengasi awi ka ingerisi ala welingi ba al idingi kitok na au na is al ilangi liana makaungi anas di melela sikot kul na tabakinya na kagilal aynas kaungul kurtagi suru inama yana kikwel dayin warren kwa kwa kul na mandog dogala kani yu na man ya iyanga na abanga kasunga gidonga ani nandog gis ing aming kisense abaki kaungi na skeringa jayingi nye inalomba al jayingi arihoy al ki inkalung na kain kungin den tabule kangi idine kiasi utunga sunga ele nes gige na yundi na kain joro nga kere na yundi aba alin kiki dora ila skering al ki kwelingi idine jiki sense abaske ila dora jerringa al ji injelwengi indora al sense kenga na ye dora tulle kenga na kinga sige minwar kain nguwa na kain abonga giki indora giskenge basi inkalungi nyi alang au na utunga kila kain al bajkaria marang idina ke gavala gis amin kwa nyet idine ingari dandong ake ba wala otong ay ba wala kani ngay ba wala sari ngay ba mintorik ala kay nguwa nguwa ngale inama denje ingo inalomba alki otong den sogi wala alamba ato kuyung jum na sari jumonas king utong aja ingo lolo akid yani eri al inga nenal abonga ki mitil inkaminga yani waja din sur alang ki murta kari na makillel kuro yani kirra rial ki kirra kari liaden juro sa sunga nintarray alang nyeki ngang kuro marang ki abay lones ki seje ikang lomfilen na lomfisi sekel innu al king utonga asan jayinyuol na dok asan utonga king kang kain doke nga si min apule itisis inkalung asan badjang idi nga lomba na soga di nga lingam finye na ingenga aning nungin jamle ila rial ji jamen na din dia dueti dok longa di nga lefingiti na ki baj as fingiti ba na kwa di nga inkaminga alamba ila si jam al ji jwa alang ila ay ba ay yekwelingi barang intagati na ba alang ki inangkaw na madawela lang gis ingwa kain kil jam kwa alang gis tulen ninkweng inibano na dok seti ninkweng uro nama ay nga nasdayan bele si kulup alang surje na dok asang kain juro nga sur tarigen ka na dok dayan bera kabun na tabun kago warre kwa kibora ay na bora fatay.

ine dambera alkabun na tabunkani na makangi idin na ki kwel alansing kongasur kanywa. Kongasur alsi kanywel, kikas kanywel, alankain do kyang asi bagikaw na kundi na siyem batkany. Na kido kain apungo si dok alan yang asis ilakaw alyang kweli kienkilmaan kienkitong ale abakiki ila dora kiyo duwata birisi barang iri kilmason dorok aningi ba wala dok ji wuon kwe alkelene iyan kwe lakani aljia jweli ngiba kisense jibasin gitire kangi idine jikila kwa si bagi jawengi alanga jawengi basi gote bukwaleng nama iyan kitulinkani anama jawengi asikerna kwa si ngang bot aranden do jelo na dok ila mungkin nanin karaye ba dile idine zaman kain abonga na kain wuon kini ninjusi ngasi alkawengi na kwe de na nivisa kiile libeno kundula na surka nyindia kila karani ngewa matini anyan kwe wala kal maman kwe wala gal yani nanin kwa ala ban sasunga baranga baji juela nan dien gali ngila singan jundi na ki taraske na ki batke kaji kwe de al din to yin kwa kele na din iri ashimen gini na din gi aki ngol bana kele na din alin kwe lakabe na ikani jigal kwa pangan dien un ina lomba al iyan kwe ilasi al jijalung idine ilaye yene jike tombang ila jis galung ken koranga kila kit asambi sur bargi ala hasab ken jurunga maranga ba ji jwela lan kwa panga tongin kwa ndien bagi wala ga din bagi die lengan ke na asin agingi ba kisense banya ngasi bagi ja idin na yen abai kweli ba jisi an kawe ba ila si wala ga bay lon bay kingol wala ga bay kundie nen jita ben ja kidin sulum nen jio na tare jana sin ki songo ngajala nesdingi an kwe jio maranga idin ina si kalanga jidien jang kila utang kul al ilong alan jija yen kela na kaya din badil badil alan jita ben jang anan jino suwata nga songwa jala yen gida gistola kunse na ikanye ma aba inang yang kila zinasing in kalung al bagi ke alan kila kwasi bagi ja alanga joba to ila din yang kwa ki kwaki asham kane na majan na jaldi na dok utang kila zgao na timo nga gaba na majan asi fingi na kilma nga sondoro yin nga ngil in kwezi ati singkal ngin yala nga kaniba idin nalya finiti na kwala kurang ale kaungitya na idin alen jaju ndiba alen kila tongin kwa wala gal kinga punga kwala kurang ale kaungitya na komala lende inga ngul inkwezi al ilonga sen ina nga kaba kisense ina algi kwenyu kienga ala si bagivya na yesi kabena kanina ayuwa kwa ba jidok takatini alen bagija menin dingi anko si bagija agi kwa kane na nindok jaungi na tongin kwa si bagija idin na awaling awal bay lo ngasan kwa panga singang irija maranki kilasi akawba alki dola kang idina kain kilma ngalengang arikena wingi mintorik nena lombal otoy wala alkani ragbayan no kain apanga singang bagil yeng wala gud inang akawe bazati na skal nga ba marang kalungwa sina siyesi ki koronsi kaungel si yeng ale hasab joro nga yeng kulwe marang nanti nile mungkin nanjana jagin nanin kwa gud kawa na sungwa tabunkia ki gud marang den joro aba jagila ina fegal ba nina al duwa gud fiya kangi idina al joro ye rubay na rubinye na lomba al joro le erimin kilman den diyoy al jidin kilman na rubay na tole ay ba maya na fingi dina jisiki joro ko joja fi na jundigi na jisiki longa kila le jingiti na ji utonga tarasli ajariti ba barang aba kangi na sundungi tarasi ni nkwen kana kisense na kain kilman asi tarasi ni nkwen kalo duo asang jitinke wala galasan kidem bara katika intas de ankeba kangi abakain kilmanga si dalinin kwen kalo marang kisense ka kain apanga si sunga donga anni kangi idine yeng utonga alien kawengi ki anninkel na iri ninkyo wala gal anning king nyarkaba elene skutonga nim faliya kisense inaisin faliya alba inals yenkel ningi zaman kangi idine jinanti nile nyarkab gizimu ginesin udonga tolanga fali namun ginesin udonga jittinga fali inama yena jundi na jittina tolle undu na kelman dio awdo kain nama yena gisi urrel na jazelumba aljau aidigi na tarasi ina aidigi na korongi inama yena kikwela san takatini azan ki kaungel alanga jal bana arija na maji as galumba na dokso longa dingale alanga jal ba niki bamila jabung ila tile ayla jisi kilma tokke idina sungangere
kain a dogola namang dog dogola kani namang kaya dog abay lan na yen diyan tong kain na kusinzi kain na lan erdi kena stas kari na tarasa iba baba mila kabia na jundi nanti ki kelman tu kim bam jabu nama dog jangu sa kote bugala na injwa ofo nang insya aba idi na area nyanga tani jay nga skeba na kimin war area siki jay na bama jababa alang kenga njo ajaba nuz jana tarasini kwen nati bama bakales fegel ingari alanga obana ari a nama ayinga na sogote bugwale omola na ingwa insi inankang a nama doka sasunga gidonga ani diembara ang tola sikernes kwen kon auliti na dogis ingaming kain jirkingwa wala gal daing da aldin den dormi nama mbelin ji altu lejang aba ji juwele sin kingan kirkingwa asiker na juwele alangin jingwa wasgang na juwele alang jingwa bajan na jeri na jingwa na kikurus kang ayalang king jingwa wakawi marang oton den beleng sasunga gistu lejang nama da uwele sin huwa sikir singwa nas inkwa ki alkwele ayalang ji erlinga na jeringa kiwonga jani nasimonga alang kikenganko uwo asog is coming alji daing kuri jang nasi udonga tarasini nkwe njalung janna duobu duonden kilmaling tari nga tarasini nkwe nja na jundi naki baj naki siming naki ruming kankwa nyet minna na maninkang kidi nkwe nkwana asa agintiba.

0: Bella orre kwa lobilo albang donga gikani alanda ndonga di lefago aisi bomho kiki enti nan kerker na kiye mborunga kerker aba bitirin kokul ka kire bang na ko sengan karaban donga gikani ilan sabba nina alsi abalumba na kundu na skaiti ti sok bisok na timbitin oto na madogi na daimbara ke sati na winga asikir alangis dokke ngungan senga fago jago bara sati na orre kwa si donga jani
1: Soy number vatay orre kwa nyeting ay ba manka kirebang kay mesialam bi songa ka kireban jay ngale dian to lingwe ton sogle songa ki kilma simoy al kel naka wadan to skele ki kay ngan senga ala nyeting al suru ba yin ka binga se songa ge donga ni kelal ko yonga ndiyo ko en dog gis email jay ngale alan ka kirebang numan dog ala nyeting kinal dog dayam barung sor kayin arisan dog alan songa ka kirebang jay ngale awna jay ngale kayin na sur de rumi sur gurso ferle kigiti kan dia ngam far sati na donga ni oton sogle do kel na kago alang dok kay won sen ngir son ki da san ki ngasi zadi kan jangale dok tuske ko ase nyet ting donga ni ene ken tisola si dok den new tola si son nga donga kan ni oton sogle na man ken so ga nyet le al dok ken ngan sen nga kena ngonyin lul na to so na barfatay na modog yese dolpawi na modog kel naskat ko kay wonse ngale
0: barfatay majiram bayan sati na jago na gi donga jani na urre ko asi nyetin donga jani warre ko alo bilo albang ka do asikir ingis aming alam bago na banga ba tuske diengi tin diengi alam bago na gis ferraba na alam gis remmba nesbwa kila kidal kien juru ngale kayin na yene kousin di na tabungani nina sa kayin na sokku ngawa oto ande undor mina maye alki inkwa sokakin al soka taranga ge na dog jainga alki kang jainga sungwa tarage na deng jaingin deng bot na madin dong ke ni gi janas gergiti kin sogale ailong alan kikeng ay kanni wala gal asang ay kergiti donga ge an ni sungwa na sogis aming na barafata gis aming namakang nasdaim bele kelkam idinna intinal undul na ilay alang kilokouli na kilmanga kouli nas kelkam na kagil marang sunga sa gatini ay sarim memba na alam ferraba na ay sangkir raya nga buha kiyang kila al kiyang juru nga likayin na barafatay na masdain sawa kelkam na kayin nga nasdain domong tabungkago asoy.

0: Barafatai majiram bain sati na doksida in sawa kelka mene kainga. Oto nyomile na maye alki ide inkwa kinsoga dirunga le na utonga kinal inang tulege. Diroge na longa dingale galna kojo janga kain. Jain namesi long jain tarala ibalanki ishenkeng marang kila kang na jainsi kirgel ka aldulding kwe kang wala ye aslang erikie ne kinga si gundi nas ya duldin kwe ntas ki jaingin kariti na abajo ngani jigila ton so gile kwa bakul musukula ge na kwele alang duo bidu amin jingwa baki singin kwa kal si uto ngang na kie ngang sunga tagatini na musukula na team folo nga kebalang kwa suru nga si tina kania na kie njai ngale kubi anestesis ka hata kwa team longa di anki gelde ngangki fore ngando waska imba kinso ka kile ailong alangki injansi inansang kergi wala ning kaungi na iting nungi karin kawe na kagil ki ngutong algisi nga si nanduiti ya algisi mfogul wala tengela kienes dele fegeli wala ba ilong alamba inang nyure inang kundi nina alia kie hasi nanduiti jago
1: aso gisaming nambor fatay gutwale tola din tulile otonde undorme alkuela ndengi kirisungwa na maye ali resing alembereng kefa naslok berro ken sogande ndio ainin ka lanki ku onde andora kilong na doktor ranga kidal ka nja ngale ken sirbetele ana man surjeti ngaska banal baji jwa atiki ka njel dingange ko ton den sogle nama wela sandok ala sinyet ting do mangago ka ngel jam ko sinyet ting duen do mangen den jwa na mayel dombre offices in den jo rimeng ya kiyanen kalan ki ko tayangan den dora kilngi in ule namase men ki kayen jayngale wala galal dogen kamya namatal haya dayen jayngen ding le ki ayenin ki ka koranganin kilon kayen jayngan ken ki ngale namas men ki al kayen men kayen sulukale tafawulen al kayen dayen daran yo kunyin asa kain suluka na kain tasorofata kinyeti ngenden dorasi asan ki bisranke nkoranga kergi in magaranden dio boli sarrasula na manden irrisongo nas dok ungang se nga fago ki lomfimbele ingis resing ki al dulding dola kang alang utka kain jayangale kain suluka na kain utonga nyeting alang tolengage tuling ay asan sur juengi kain na ruming sur na dok kain suluka le dok alang suluka yani alang dok ijabi yang age kain tasurufata le sur al kain na kilong na dayan darale al kain na kalngenti alang utonga kitka kidalang lomfile magbul age kin suluka namay kuel namay lungi al kain suluk alang ilungi na herra suluk fi nur tasarufata kain alang sin sarrefen keng inna hukamanga alang in sarrefen yani alang ina kain jayang ali alang surunga siin basa ko ba na jahilang kien tasarufata namayene utonga kelelengis riseng alang dayang woi ana mkikien kain na kirsing na dayang daran diwal kain na skirringel alang woi idi allum fin khadasa simajjiden fi in undeng ere erdele jundi alan kala suluka sik tasiben ka nalandok dan jayngin namat teyai na kola seralan teyai lankan in u namas imin alan ku teyanga kain surungale bungol ene ki ngasi kala jayanga ki wonga enyal alan tajdid ke dan fikirle alan tajdid ke dan fikirle na kain tasarufatale elain ki lomfenden tabung banteyang akalong in udok abane se na ki dok lomfen tabun teyang akalong ki dok kain surung ale do banteyang akang ban sin sur salam dakhil kain kil mangan ki tong ale na mando kain afkar ale na kain sulu kale ban sin surung ase kanyenti na dok duo bara si kale am fi ba na dok bele si bang dok kiseng akirsing na duo barangom bele bele ansin julel ba na fiyeng an ko ba ban unse ke dan tasle kin jangana me age island king asit tumol nalim magarandian dio ke kido gasa gut kau namadok kundula esam binga si kawar belenga tulenga alkaina kelkam namadok in songa tuni alang dok kundul nas dok denga rakeringel suluka kinana mang anamang jeng tulesi banem fe na maya sokwa sur joengi sensen kain na setrike sejeke surungan tasle nandok gila keba surungan tasle kwa surunga sibas kituling kitirele nansi asokawe u idaldi mbara fe abansing asojwa nang kurrojane tare nga tuling idaseji jumong ndok nansi ndok jolingeti kwa salang nye tingria keng innamayay narok utongwa kidana mang kinsuluka si motadadage kienga namayi ngage tabi ya gadi mela na bang asa jayenga keba yala namayi asagal kilmangam fuyinke narok utonga jiti nga si majidemfie namayi la tabi ya akwe elbande ngkirsingo idin na kida yen terkiso nga ngere baye kaifa naslok berro les rakkis ngindela lanjane pal ijabi si banne ngkeng nasang utulenja si kiwi kiburai namadok tola si dolfawi nadok nama dog liale asikir kay ana stolle katko etti nama nin tabunko
0: dimbele sunga domi nang sunga tarasi nang sunga tagatini aljir sunga loleng kana magal welaleng ingwa oto nde nyo mili abagal kelne ingwa suluk berro matining duo kene deng ararang matining duo kene deng araramba kiati ngwalang madin kuosi ko algilonfi ini alan kiyan se arifin ka madin zato bantulle kangi idina asan duo duo long jikai ko dinga lejan na haljan jago
1: barfatay barfatay ingwalan de ang arakarang ko te ang ases are anka ko te ang namay ngage laki ngase jay ngatulle ngenya idina ki duldinga nyeting ki deringa la keringi zarlaging enjaying embarakan de enjaying la jam bamarang tadrijia na ke lomfing hekma lomfienes badreng del alantaga ala rual qudus dan yo sakineng na rual qudus de enjaying ku teng akin namaye ngage aylaki ngasi diwing in yalan alan diwo jang diwo aylong insimen ke deringa la kering duo minnas jawla ji utongas jelngi ba utonga tulenga na jitinga ses jelngi ba jayanga sipan sing kitabun koronga kargiti na utongal kaw min jongale yane al jeldia kanga na mandogal koreme kanga dok utonga kidia namang kharji taral wayge nas kalomba kayenta sorofata ungan sengale sengale la kayen wala sengale kayen ba maranke lom fenden ni mana baraka eta drigian kiden ko endora domanges fago na domangsial kelkami dokilom finden ni manamaye na kingasi jendi wene titi kijumanke ankoranga na dok alkilma nyeting lom fisi janni na dok unsengere defa jindel kisense lom fibas asofi kinjangale nangi rumingi ni titi yisi koranga kidgis faliti alang ni ma khassa jumong ki jayang to le alang taga jiduo ka kire jang alang asang herra jayang ki jayangale
0: ki gavalai wani sasileng ya
2: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف نبدع الخالق وبخطى شبابنا الواقع نهزم أزمة اليأس العنيدة وبحكمة ابهاتنا نرسخ في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا وبحكايات مسؤولية متجددة تحكي عن البارح والليلة وبكرة الجاي ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحواري

0: in arkanga iri bagi na isan ferra ba ki sense na isan bua ke le kidal ki juru wala ke ni ki enkel mangale ke ke in sidok nas dain do mong tabun kan ni aliye ne ki kanga na kirsinga majram ba satti ke ngana risinga na gis kuong ke nga belenga e ki al dal din ku e kan ming so gal gi keringi a al ki ko jojang na ki konjolang gi keringi marang in u na ma akwel balan tabunje na alji apajenga nazgiwo ilalong anan ki uto nga si joing in estetes ga wala ilong asan jeing ne ki kila kuong den dora ila janni alji jumong alki gi kisur ke keringi jago majiram ban satti
1: asoy nam brafatay kesense a kial dulding akang enna daring le ila keringi utonga ke nakayen jay ngalias karomba maran songa tagatini gidul din kwe alang uja nas sogata bu kwang wala gal eleling sikyan jay ngasi jiwi alang dok darin di wole jeri darin elal gi zar lagin din ya kiri delen kin jay ngan nyet sias min ba marang ititi jia bajel na dok baraka si jwengi lom fe bayan jayan diwo ini asang ki utonga sinyetin ke dora sensiyan in jiw suluka kinal ki deyang in kirsing suluk finur in u hayneba in u songa in kwe lalangi mauna jwengi lom fe le na in baraka ini ki sense abako wana kagila utonga ke ina kia naman jeldenga kanga na utonga ke na denga rakringi ba na kanja yang ada dok utonga songa ke na sergi nga ge na ki adamal waile kanga marang kelatina le denga rang kringi lwa marang tadriji ani titi lomfi pas dok ki ko te yang ande andora gis ungan se nga gis din dio alin mfi titi ji namas jiwel namas iktashi fenjau nes ungan se nga jiwiti titi nama jumong naji lomfin den daki jaing lomfin daking nama isking asi daing elelingis daminemfi sam mustaqbal te ya kain nadok alang kain jaing ale tayang akang alang mukaddas akan den wajile nadok alang magbul akang den tabung ingu nama tajdid kwe lalang jijadid den jaing din dio kin suluka na tasrofata nyeting alankit gena den sabba magbula ge na yung u ki kuote yangan den dorendel alank kuote yang akain surunga le bungol na iski nga si tabiya ejabe gene alank magbula ka lomfen den waji ingu ngere ki oton sogle na marok dombore afosisin den diyo kaya na kirsing na skatking imagaran den diyo na maya na iski nga si kela utonga nyeting fulngeti kikan kial kaing alang in alang alang in kalong na hukamanga jaya nga alang ki bisrang kiang korang age alang in sarif ang askin delbayna kwa al jahala le kaing na yung usonga tagati ni kain jaya nga le oton den sokle songa we kilmasi mwai alang kel na ki mwansi ngang kirsing oke kafra doge songa ribaso edin na kunyir tayin tuskele kin selema itan den diogis dusinga barankosia kibaki area pass kan dogalang kai wonse ngan kirsing na doga sanda nda rasikago tullei elance banama dok tollasi dolfawi kai wonse ngale
0: barafatai kise ini loke songa tageti ni jide ngin jirsingo ina albaji ajwaba kin domonga tubukwali nganyenge in usunga daga tini asan duwido den suri tilong na den suri erel abu duwo yanko al duwo suri erel kwa basin kalunga al ilay al duwo gudfia naman nyanga asan den guti age naman nama kyarre asan kalunga den gusi tulelevia wala tulelevia ba asan bamdabung fosingi marang abake neka in surunga ki yungo to na inkwa al duwo inkwa al kwele nang den suri arri bagni in kwa ka kas ang na mawela lan duin suru erel di suru si ji lan jarrel di ne si dul din ko jang nan si duo jang al gi jizi kel gen via al ye ne di lon fe oto ji surti na ma ilan jarrel alan den to bun jong ne di suru tolol in ko en jegil ne jegi.